0: iwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
1: Pilipinas. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna po, wala na yung wala. Nainay na siya. Mag-anay na siya. Nagkawala. Hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya kinawala. Magod. Basta ka ako sa lagu kumutis din mo ninyo. Alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top

0: at ng mga butika nationwide.
1: Orak! Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
2: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa! Exciting! Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos.

0: Balika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zalfa Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
2: Lagi ka kung kung sa nang kopi, santong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong magabi e pong buntag na po. Walay halang yung patukota. Salamat ganito ko na nakadungog ko ani sa doktor sa history. Na panyo, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
1: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbios. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abil akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kupsay, magsige og duka ug sa klase. Higyo day lalim. Habang guys, kwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, ginom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
16: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
17: Kap!
16: Estudyante ba ka?
17: Ano man?
16: Usingan nyo ba nga? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
17: Exciting!
18: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM! Bullseye!
19: 8:14 in the morning mga katropa. Welcome back mga eksondre karon sa atong exciting Friday edition sa programang Bullseye. Tawagan gihapon ninyo kalbutaga mga higala si katropang Vicente Pichon the 4th. Inyong Mr. Bullseye mga higala ay nabagan kita. Sa atong technical partner engineer sa technical side mga eksuon. Tawagan ato kalbutaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Get well soon sa atong usapaka technical partner mga igsoon. Atong engineer mga igala, si katropang Ken Acevedo mga igsoon. Pahuway sa siya mga igala kay nalamsik. Morning, may buntag. Kumusta ang ato mga kaigsunan? Garoon mga igsun? Dari sa ato syudad sa Bati, mga igalas 26 ka mga kabaragayan. Sa ato pong mga kasigbit nga mga kalungsuran, mga igalas sakop sa probinsyas Davao Oriental. Dari garoon, segundo distrito, mga igala, may buntag. Madayaw nga kabuntagon, kamayo hurot. Dari garoon sa atong mga kaigsunan sa lungsod sa San Isidro. Dari garoon sa Gobernador Generoso. Lungsod sa Lupon. Ug lungsod sa Banay-Banay, mga igala. Report sa atong First District, mga igsoon. Igads lungsod sa Tarragona, mga higala. Good morning. Diakaros lungsod sa Manay. Lungsod sa Caraga. Madayaw nga kabantagon, kamay hurot sa atong mga kalumunan o kahigalaan. Diya sa lungsod sa Caraga, mga igsoon. Good morning, Pichon family. Sa way pagdapig-dapig, diya sa lungsod sa Caraga. Good morning, Subricary family and Balante family, mga igala. Palban o Galvar families sa diha karon sa atong lungsod sa Caraga. Good morning. Of course, atong halangdong mayor diha, mga igala, si Mayor Igso Ronnie Usnan. Good morning. Diha, mga igala, sa lungsod sa Boston, Baganga o Katiil, may buntag. Sa ingunaning nga panahon, mga katropang di takasabot, mga igsoon. Yan kining mga ingunaning nga panahon, mga igala, magdala magyud ni mga katropa og sakit og balatian. Labi na sa mga weak og immune system, mga igsoon, di nato tugutan na mahitabo ka na sa ato mga anak og pamilya, mga katropa. Sugda na to, ang ato kabutagon, mga igsoon, sa pagpangapi. Nining atong lamian og healthy nga kape, mga higala, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kinimagong atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, makatabang kini. Aron mapugan, mga higala, mga sakit og balatian. Pakusgo nini, mga higala, ang atong immune system o ang atong cognitive function sa atong mga utok. Tabang po ang atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, kining atong lamian og healthy nga kape. Na ma-regulate, mga katropa, ang pagpitik sa atong mga kasing-kasing. Huwag mo pakalma po kini sa atong mga nervous system, mga higala. Kung nagka-nervyos na ka, mga higala, sa imong pagpangapi. Ang regular nga mga kape, mga higala, kung kape nga healthy ang imong gipangita. Kape nga makatabang, malikayan mga katropa nga magsakit o balatian. Ato mga pamilya, mga anak, mga higala, membros panimalay. Sulayin ninyo mga katropa kung wala pa mo kapasulay, mga higala, sa atong Santon Plus Coffee Mix. Doon na po tayo mga varieties ng inyong kapilian. Ang atong Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Kining atong mga nindot nga kape, mga higala, all natural. Ang ingredients nini sama sa kamunggay, mangustin o soya beans, mga igsoon. Kining atong kape mo panormal, mga higala, sa pagpagawas sa mga hormones o kining mga pangit nga toxins, mga higala, sa atong kalawasan. Manindot nga natural ingredients, mga higala, sa masa kamunggay, mangustin o soya beans ang anaa sa atong lamian o healthy nga kape, mga higala. Di ka magnervyos, mga higala, kay all natural, walay caffeine ng atong kape. Kini mga higala, ang kape nga dunay mangustin, kamunggay o soya beans ang kapeng wise side effects, mga igsoon. Busa, mga higala, sa inyong sunod nga pagpangapi, sulayin na ninyo, mga higala, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Atong Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Para mga higala po sa atong himsog nga paglawas o ligon nga immunity, mga higala, kontra sa mga sakit, pagkaluya o mga balatian. Tumarka mo, mga higala, o inyong pamilya sa atong 100% extract supplement natural ingredient nga produkto. Kaya nga itong Santon Plus Gold, mga higala, adunay mangustin, malunggay o kampalaya, garlic o spirulina ng ingredients nga naa, mga higala, sa atong nindot nga produktong Santon Plus Gold. Kining kamunggay leaves, mga higala, nga naa, mga higala, sa atong Santon Plus Gold. Dako kining ikatabang nga maprotektahan ang imong mga atay o kidney, mga igsoon, na binakatong mahilig mo kaon o parat mga junk foods, mga higala. Kining malunggay, mga higala, makatabang sa pag-detoxify sa atong kalawasan, mga igala, para dili kita dali magkasakit, mga igsoon. Ano na sa mangustin nga powerful antioxidant? Kining antioxidant compound, mga higala? Kining powerful antioxidant compound, mga higala, nga naa sa atong Santon Plus Gold. Dako, kining ikatabang, mga katropa, aron ipagawas kining mga free radicals o toxin sa atong kalawasan. Gawas pa niini, mga katropa, doon na po'y ahos o kung bawang ingredients ang atong Santon Plus Gold. Nga makatabang kayo mga higalas pagpaubos sa cholesterol level sa atong kalawasan, ngadto na sa 10 to 15% mga igsoon. Balikayan ang sabang diabetes mga ginigyanan, pinagi sa pagtumar sa atong Santon Plus Gold. Ay dako kinig ikatabang mga higalas pagpamino sa pagsaka sa atong mga blood sugar levels mga igsoon sa atong kalawasan. Lawas pa na ini mga higala doon sa Pampalaya na ingredient ang atong Santon Plus Gold nga makatabang sa pagpaubos sa mga fat o cholesterol content sa atong kalawasan. Aron malikayan mga higala ang mga ngilngig nga balatiang stroke o heart attacks. Kini nga ito mga nindot nga produkto mga higala, nindot sa niparisan mga higala sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kinimang kong atong Santon Vitamin C mga igsuon ginikanan para sa inyong pamilya o sa inyong mga anak mga higala doon na kinispirulina nga puno sa vitamin A o 10 times mga katropa mga mas daghan o vitamina kaysa carrots mga igsuon. Dakong ikatabang mga higala aron mo nindot usab ang kining atong pananaw mga igsuon. Klaro ang atong pananaw mga higala kung naka-Santon Vitamin C kita. Kini nga itong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Mung kini nga itong alkaline nga Vitamin C mga igso. Kini nga itong mga nindot nga produkto mga higala atong kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Available mga katropa sa inyong mga suking butika nationwide. Sa ato mga Yes to Health clinics nationwide mga katropa. Diri ka nato mga igsoon sa atong syudad sa Mati mga higala ng atong Yes to Health clinic. Para sa ato mga silingan po nga mga kalungsuran mga higala. Diri sa probinsya sa Davao Oriental kung gusto ninyo mga katropa. Masulayan mga igsoon. Dapat gusto ninyo sulayan mga higala ato mga nindot nga produkto ang atong healthy uglamian nga kape nga Santon Plus Coffee Mix. Bisitahan ninyo mga higala ng atong Yes to Health clinic diha nga nahimutang sa may ground floor lamang sa may A-Square Building, Quezon Street, Barangay Central ning syudad sa Mati, mga igsoon ha? Pwede po din order online mga igala, Shopee o Lazada para door-to-door delivery na lamang mga katropag din na mumahasol mga igsoon. Kaya nga itong Yes to Health Clinic mga igala, dali lamang matultulan. Tungod kaya nga itong Yes to Health Clinic mga igala na himutang lamang umos o tungod nga bahin sa bagong pag-ibig office diya sa Quezon Street ning Barangay Central, syudad sa Mati, mga igso. 8:23 in the morning, mga higala. Sa atong pagbalik human sa commercial break, atong paminahon, mga igsoon, ang mensahe sa atong gobernador. Atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr. sa probinsya sa Davao Oriental atol, mga katropa, sa pag-kick-off kining pag-abli na mga higala sa National Disaster Resilience Month NDRM 2026 kagahapong adlaw para atong masayran mga igsuon ang preparasyon paningkamot og direksyon karon mga higala sa disaster resiliency sa probinsya sa Davao Oriental kining mga nindot nga programag

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mayra Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayro ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayro akong tulog. Magdanggo, nagubo. Kanya ito, bilik man. Masama, yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Huwag ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dahil ni Premium D3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, istingin yung inom.

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Binaw ba akong tubagon? Nawag man lagi ka.
2: Asa Reiko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Ni kinsa?
2: Alangan kinsa pa. Si Lula.
1: Uy, gago pa lagi.

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Pulsaay!
2: 8:30 in the morning na mga katropa. Welcome back mga igsoon. Kali karon sa ato patayin nga pagpangalagad mga higala sa programang Bullseye. Kining atong Friday exciting edition mga igsoon. Julio G's Tuig 2016. Mauban gihapon ninyo mga higala karong buntaga si katropang Vicente Pichondo Ford. Ang inyong Mr. Bullseye Mati mga igsoon. Kining atong paghisgot mga higala nining dagko nga mga isgotanan. Importante mga higalang kasayuran para kanato sa probinsya sa Davao Oriental. Dari karon syudad sa Mati mga higala. Now, kagahapong adlaw, gipahigayon ang National Disaster Resilience Month 2026. Dari mga igsuon sa ato sa probinsya sa Davao Oriental. Og mismo mga katropa ang atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior mo'y nanguna mga higala sa maong aktibidad. Inabagan o kinuyugan ni Office of the Civil Defense 11 Director Ednar Nanan Dayanghirang. Now, atong paminahon mga katropa ang nangin mensahe ni Governor Nelson Boy Dayanghirang atol mga higala sa pag-abli ni ini sa naisgutan nga National Disaster Resilience Month karong tuiga. O gania mga katropa ang mensahe sa atong halangdong gobernador para sa tanang misalmot mga higala o para sa tanang katawhang oriental nga Dabawenyo.
3: Resilience begins with strong leadership. It is now my distinct honor to invite the governor of the province of Davao Oriental to deliver his message. Ladies and gentlemen, the Honorable Nelson L. Dayanghirang.
4: Vice Governor Glenda Rabat Gaita, Director Ednar Dayanghirang of the Regional Director of the OCD 11, Director Abdullah Matalam, the Regional Director of the DILG 11, Director Rene Carbayas, the Philippine Information Agency, Director Beverly Pribante, NGB 11, Attorney Ms. Hussein Ciudadano, Representative from NIDA 11, Engineer Gretchen Cuevas, Representative from DOST 11, Ms. Rachel Guerrero, Representative from the DSWD 11, Engineer Jesus Satimbang, our PDRMO, Davao Oriental. Our Provincial Director of the PNP, Police Colonel Joseph Haido. The Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jocelyn Grant. The Regional and Provincial Risk Reduction and Management Council. The delegates and participants from the different province of Region 11. Maayong hapon sa atong tanan. It is an honor of our province to host this year's National Resilience Month Kickoff Program team remind us that resilience is everyone's responsibility. But we can always be better prepared. And when government, communities, and the private sector work together, we become stronger and more capable of protecting our people. Nagtataka lang ako una kay RD Dayang Hirang, bakit dito sa Davao Oriental ang KIPCOM program? Una inisip ko, baka sabi siguro niya magkamag-anak kasi kami ni Governor. Pangalawa, inisip ko, dito siguro nilagay ni Ednar Dayang Hirang dahil ang Davao Oriental experienciado na sa calamity. No? Way back 2012, nagkaroon tayo ng Typhoon Pablo. No? Grabe ang damage. Municipality of Boston, Katiel, as well as Baganga. Nasira ang mga kabahayan, nawala ng hanap buhay ang mga tao, nasira ang mga eskwelahan, halos hindi mo na makilala ang tatlong lugar after the Typhoon Pablo. Pero layo sa tanan, paspas nga nakarecover ang Toluca munisipyo. Una, tungod sa paspas nga pag-responde, pag-suporta sa national government, especially sa nagkalain-lain nga national agencies. Ikaduha, lain-lain nga mga organisasyon and private individuals. Ang dinalian nga niabot o nagtunol sa ilang tabang. Apan labaw sa tanan, tungod sa likon nga panaghiusa sa katawhan, mo'y hinungdan nga nakarecover. Dili lang kay nakarecover, ug tan-aw nimo, District 1, unom na ka munisipyo, Tarragona, Manay, Caraga, Baganga, Katiel, Boston. Pero ang tulo nga devastated by Typhoon Pablo, dili lang nakarecover, apan ligwapo pa, mas nilambo pa ang tulo ka munisipyo. Tungod siguro sa mga hagit nga niabot ngadto nila, nga hinungdan nga nahimo silang likod. Last year, October 10, nakatagamtam usab ang probinsya sa Davao Oriental og 7.4. Uban pa nga mga kalamidad. Pero murag labaw-labaw gyud ang Davao Occidental kay 7.8 magyutong ilahan ito. Pero tungod sa mga eksperensya na mo, hinungdan nga kinahanglan na mo ligunon pa ang pagmugna o mga plano aron mas makapreparar pa mi sa mga umaabot pa na kalamidad. No? Last month, mubiyahe unta mi sa Vietnam. Kay na invitation director ang Vietnam government sa MUA. Tuwa na mi tanan sa Manila. Nauna man ko dito, niapas ang ubang mga department head. Domingo sila ni abot. Lunes at 12:30 noon time, supposedly among flight going to Vietnam. But unfortunately, denied ang among travel authority. Gabi sa Domingo, hibalon ako. Pakyas gitaan eh. Di yuta kadayon og Vietnam ani. Ako na lang gilingaw-lingaw akong mga kauban. Nakuhuna-huna na lang ninyo nga ugma. Nakaabot na tag Vietnam. Ug ugma po, nakauli na po tag Oriental. More like mind conditioning na to. Pero about 10 o'clock in the morning, Monday, na ay communication from DILG. Granted, ang amon lakaw. Pero gi-cancel naman amo akong amon ticket. Nikuha na po kong ticket paulig Dabaw. On the same time, 12:30. Pero gisultihan ako ako mga kauban, ibalo mo, na ay rason si Lord nga nung watag ipalakaw. So, pag-uli na ako from Manila going back to Dabaw, di ko katulog sa aeroplano na malandong ko. Hinungdan yun ni sa earthquake. Kaya unang ibawal sa DILG ang mga local chief executive ng Bulacan, especially itong naapektuhan sa earthquake. Plus na dugangan pa, adlaw sa Domingo, Lunes sa Bulacan, Domingo sa hapon, mga alas 5 pasado, nilinog sa Gobernur Generoso, nagkupatay yun eh. Pero sa diyang na ako sa aeroplano na malandong ko, muuli na bangkog Dabaw Oriental, o siya akong himuon. Ang hinungdan nga wa ako kalakaw paingon Vietnam tungodan ng linog. Pero tinuod na lipay ko nga wa ako kalakaw Vietnam. Sa diyang na ako sa aeroplano nakahinumdong ko. October 10, 2025, 7.4. Bago lang, Dabaw Occidental, 7.8. Na napoy kiingon nga na ay 8.2. So, nag-imagine ko, upay tabo ang 8.2, huwag yung tingaling building mabilin sa Dabaw Oriental. Kay, nilingkod ko kaniad to Gobernador 2016. Tungod sa eksperyensya na ko sa Typhoon Pablo, akong gibanduhan ang provincial engineering nga ang tanang disenyo sa infrastruktura nga himuon nato sa Dabaw Oriental dapat makasustain og 8.0.
1: Pulsa ay!
4: Kay 8.2 naman ang isgutan. So, immediately akong gitawagan ang provincial disaster. Mag-set na og meeting before end of July. Patawag nato tanang mga mayor, municipal engineer. Una, kinahanglan tan-aw nato ang mga struktura nato.
1: Pulsa ay!
4: O kinahanglan i-retropeating nato. Kalimtan sa nato, pagpahimo ang mga bagong building.
1: Pulsa ay!
4: Existing building nato. No? Tawag nato ang mga mayors, mga municipal engineer, nga istriktuhan nila ang pag-approve sa mga building permit.
1: Pulsa ay!
4: Atong pasagdan, mubalik sa ato ang laban sa ulo pag-abot sa panahon. No? So, gawas ni Ana, of course, nalipay kong dako nga ang among PDRMO, ongoing ang mga trainings na mo, barangay up to Purok level. Nga pag-abot sa Katalagban, mintras wa pa mo abot ang mga rescuer coming from the provincial level, municipal level, sa barangay level mismo na natay train ng mga rescue team. So munang masultin ako tungod sa eksperyensya na mo, mas nahimo ming ligon, mas advanced ang among planning. Dili pwede nga nahitabo bago tamulihog. Including ang multi-sectoral akong imbitahon. In time na ay kalamite na ibalo na mo sa inyong area of responsibility.
1: Pulsa ay!
4: Sa inyong himuon. Dili pwede nga after sa kalamite bago ta mag-meeting. Before the kalamite, na-brief na mo, kabalo na mo, kabalo na ta. Unsay atong responsibility sa matag opisina and even sa mga non-government organization.
1: Pulsa ay!
4: Sa suma total nga akong balansi, gihimo diri ang kick-off tungod tingali sa eksperyensya sa local government unit o sa katawhan sa sa ubay-ubay nga mga pagsulay nga niabot gani sa probinsya sa Davao Oriental.
1: Pulsa!
4: Pagsulay, mao'y hinungdan nga mas nahimong lig-on me. Lig-on me nga muatubang sa mga umaabot pa nga pagsulay.
1: Pulsa ay!
4: Sa among mga experience, wala usap na mo nalimte ang mga insya individual nga nitabang sa panahon sa among karisdanan.
1: Pulsa ay!
4: Tinalian nga nakabagon ang probinsya sa Davao Oriental sa mga nilabay nga katalagman.
1: Pulsa ay!
4: Sa eksperensya hinungdan usab pag-abot sa 7.8 ngadto sa Davao Occidental, dinalian akong gi-convene ang Provincial Disaster Council. Bisag kita ang pinakalayo nga probinsya sa Davao Occidental, kita ang dapat una nga makatulol ug hinabang ngadto nila.
1: Pulsa ay!
4: Pasalamat ko kang Vice Governor Glenda, ang akong left.
1: Pulsa ay!
4: In their agenda, ang assistance na among gihatag sa Davao Occidental, buntag sa adlaw sa sesyon nila, pagka mga alas 5, naana ang resolusyon. Ready na para pirmahan. Daghang salamat, Vice Governor Glenda and members of the Sangguniang Palalawigan.
1: Pulsa ay!
4: Tanaw na to nga kaning mga pagsulay usahay mamahimong hinungdan ngas mamahimong mas ligunta sa pag-atubang sa mga umabot ng panahon. Ang importante kanunay anaa ang atong panag-iusa.
1: Pulsa ay!
4: Pagkinapangay. Kanalang daga salamat ug maayong hapon karato tara.
1: Pulsa ay!

0: 8:47 in the morning, mga katropa. Bukad to, mga igsuon, ang giluwatan nga mensahe sa atong alangdong gobernador sa probinsya sa Davao Oriental, si Governor Nelson Boy Dayanghirang, nga siguro mga higala, dirigi pahigayon mga katropa sa atong probinsya, let alone diri sa siyudad sa Mate, kining National Disaster Resilience Month o kung NDRM 2026. Nga gisalbutan mga higala sa nagkadaiyang buhatan lokal, probinsyal ug nasyonal. Gikan sibok riyon 11 mga igsuon nagkudvin. Nagtapok diri mga higala aron mas mapainuinuhan, maplanuhan, ha? Makabayluhanay ug mga nindot nga eksperyensya ug ideya ang tanan nga mga government agency offices involved mga higala sa pagpreparar, pagpanalipod o paghatag o siguridad batok sa mga kalamidad sa mga lokalidad. Simply because mga higala, because the province of Davao Oriental has seen it all. We have been in these situations mga higala, and we have crawled out from the rubbles, mga igsuon, of calamities. That resiliency, mga igsuon, really lives within our province. It is deeply embedded in every Oriental Dabawenyo's hearts, mga igsuon. Yang atong probinsya, mga higala, magpabilin kitang pag-unligon apan mapanginan mapangandamon nining mga pagsulay mga igsuon nga di nato kayang pugngan og babagan ning mga kalamidad o guban pa mga higala nga mga natural nga mga emergency. Gatong nakita karon mga igsuon sa atong probinsya, sa atong syudad mga higala, sa Mate, sa atong mga lokalidad nga anda mga higala ang atong katakos kapasidad. Dili lamang mga higala sa pagpangandam sa mga taliabot simbakula nga mga kalamidad, kakulian ug emerhensya, kining natural disasters mga igsoon and calamities. But also mga higala, we are resilient in the building part o rebuilding part mga igsuon, kining pagbangon mga higala susama sa gimension sa atong halangdong gobernador sa tulo ka mga kalungsuran, Boston, Katiil, paghuman mga igsuon sa naitabong si Bagyong Pablo mga katropa. And this only shows that we are not only resilient in our preparation, in the prevention, but also in the aftermath of every calamity, disaster that will come our way, mga igsuon. Nalagyan, 8:51 in the morning, mga higala. Mag-commercial break ta og bubo, mga igsuon. Balik ta, mga higala, sa atong dugang pa nga mga hisgutanan human sa mga pahibalo sa Sunday.
1: Kuya, warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray!
2: Saman!
1: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
2: Sa kaay! Hanuman! Sayo! Nakabala!
1: Pandamay!
2: Siyoy! Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Okay. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inayinagagtuhod siguro. Salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala kani ingon nga ginuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasalayan na yun ako ni.

0: Tumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap light up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil,
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung ninaw ka sa X.

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Puro Saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro Saan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Puro Saan!
2: 8:57 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsoon, dere karon sa atong kanapos gabahin, mga igala, sa programang Bullseye. Pauban niya po ninyo karong butaga, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganta, mga igala, sa atong technical partner engineer sa Picas Lawa. Kauban nato karong butaga, si Engineer Virgil Picong Ordines. Dirita, mga igala, sa atong nabilin na pinakagutlo, mga igsoon, sa programang Bullseye. Ato lang ning tagaan yun, mga katropa, og igong atensyon o pagtagad. Kining gipahigayon nga National Disaster Resilience Month, NDRM 2026. Nga kitagyod, mga igala, sa probinsya sa Davao Oriental, mao'y nag-host kagahapong adlaw. Now, this is a clear indication, mga igsoon, og matud pa gani, mga igsoon, ni Office of the Civil Defense Regional Director sa Region 11, Ednar Nanandayang Hirang, na base sa ilang monitoring, mga higala, doon na pa'y posible nga dako, mga higala, mas dako nga linog, mga higala, ang atong posible simbakulang nga masinatian diri karon sa atong probinsya. Pagmulihok ng fault line, mga higala, nga naa mga katropa sa atubangan sa Davao Oriental sa dagat gabahin sa Pacific Ocean, posible, mga katropa, nga atong masinatian ang giingon o gitawag nga the biggest one.
1: Puro saan!
2: Now, it is the role, mga igsoon, sa atong provincial, city, municipal government, sa mga lideres nga pangandaman, mga katropa, ang maong mga posibleng kakulian. Nga sakto tong giingon, mga katropa, ni Honorable Governor Nelson Boy Dayang Hirang, nga di magid nato ni mapungan, pero atong mapangandaman pag-ayo.
1: Puro saan!
2: Kaya ang kalamidad, mga igsoon, usahay waray minuto na. Usahay sobra usa ka minuto, mga higala, dugay na ng 2 minuto. Pero the damage that it will bring will last a lifetime, mga higala, dili lamang sa mga infrastruktura, apan labaw sa tanan, sa trauma nga ihatag niini sa katawhan nga maapektuhan, mga igsoon. And diri sa Davao Oriental, sa siyudad sa Mati, mga higala, sa liderato sa atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy L. Dayang Hirang, o sa atong mayor, mga katropa, nga si Mati City Mayor Joel Mayo si Almario, ilang gisigurado nga ang atong lokal o probinsyal nga pagamhanan well-equipped and knowledgeable on what to do before and after these calamities, mga higala. Because prevention and solution does not only happen during the calamity. It happens before and after each calamities, mga higala. Kining long time or long term rehabilitation and rebuilding, mga igsoon. Ang role sa katawhan, mo participar. Ang role, mga higala, sa katawhan, mutuman sa mga polisiya kay para kinik tanan sa atong mga kayo. Bullseye! Wadaay kong oras mga higala diri karon sa ato padayon nga pagpakalagad sa programang Bullseye. Dakan kay salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o kanunay nga pagbaminaw sa suporta mga higala sa atong programa Matag Lunes hangtod sa Biyernes. Sa pangalan mga katropa si Bukbanay Hanay Ukwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pangalan mga higala sa atong pinalanggaw tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emilito. Sa pangalan mga higala sa atong pinalanggaw tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uri. Sa pagdumalahan mga higala sa atong butan kung hiyan nga General Manager Sir Edwin Garing. Pangalan usap mga higala sa atong Technical Partner Engineer atong kuyog sa Bigas Lawa Kaubanato Karubuntaga si Katropang Virgil Picong Ordines. Mga katropa, hinumdumi kanunay o atong ibutang sa itong mga dughan o alimbatakan. Kung mapugnan ang kamatuoran, ang inhustisya mo'y magalit. O kung usa ka critical, independente o mapangusisa nga komentaryo, usa ka importanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinigihapon mga katropa, inyong angkorman, Mr. Bullseye mga katropa. Katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalagon Diyos. Badayo, Davao Oriental. Good morning, City of Manila. Bullseye.
1: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, Madli, kalang uban niya, gamay lang alika yung away, nagulang dayon. Exciting!
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 sa vitamin D3 at medium chain tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bakterya at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisa natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bakteryum na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bakteryum na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, kasabihan, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag nalaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon ko na, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
9: Exciting.

0: Rak?
1: Oh, Kapitan!
0: Unsay English sa langaw?
1: Fly!
0: Ah, ang English sa kahoy?
1: Wood!
0: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
1: Idi, flywood! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na na ko, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from it. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Alexa FM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Tia, Sakel, Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Dili mo nga na akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayot ko na akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga-Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa MUA, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium B3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya inun. Lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong

0: hindi 3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ayong bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Magkano magkano?
2: Saturn, Potenase, Hala, Himot ko.
3: Nasa ha, yagkwa, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins, isun na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Lakap, nay manok. Sulod sa kusina.
6: Oh, ala bugawa.
5: So! Di man mo dagan kap.
6: Hadlo ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
5: Unsa manoy. Halanok, halanok. May aswang nok.
7: Mga katupa, excited.

0: Lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Adlaw ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot?
0: Unsa manoy? Halanok, naay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabalik parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakurantin ako ng imong silingan nga. ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanom nga durian?

0: Ça ferme.
1: Sauna! Pogigio, yop! Sukat ka namin na kung XFM? Kwartahan ako! Napagigio, yop! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
2: Mga katupa, excited!

0: katrupa. Exciting!
1: Wet oras, mga higala, bisag pa po rin ang unta na doon na tayo. 21 minutos na nagalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag, Pilipinas, Mindanao. Welcome nga to ang Tulumanoon. Kung ako, ikaw.

0: matag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni gupos na og gawala na jud ako gweter. Tapo jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diha nga tilawanan nako as kakalami man diay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanamgal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang natubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Uringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydan lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo good o dili ko magpakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user, testing po din.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Uringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolid, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kaayo, danger dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa pag-iulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mabalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles

0: Anya si mahu apa dia tayo?
1: Ah, dong ini anak si guru nang gua ni mana nak?
0: Anak dia.
1: Anak. Mau ba? Alam, ay, pasensya na gid mo, mga katropa, ha? Kay na'y mga kakulian nga usahay din ato malikaya, no? Kay, simpre na, may mga kanang nagkadai ang mga channel, no? So, mayong morning. Shout out na sa talang mga solid katropa na ito diyang alaminaw karon, labi na gyud sa Kabisayan ug Mindanao. Kung asa mamong dapita karon, isa rin yung mga ikwali nyo na inagingon sa inyo ang na nag-chat diri o ang pwede raman ang imuang credit card ya, na imo. Ah, okay.
2: Aba.
1: Aba, aba.
2: Nagdo na sa plano.
1: Silinlin, silinlin. Ah. Oh.
2: Samtang ka, himay-himay pa ko diri na rin sa kuang mga taring-taring istoryahe sa dia, Master.
1: Oo, so, mga katropa, bisag wa mo nang utana, no, karong adlaw, Bernis, Ron, kanina, yun, may yung huibis itong gahapon, no, so, mag-uban-uban tato na alas 12 sa Uto, kay mga antalasad ta, samtang, usaban din yung gikaon yan, ani, Uto na mo, mentang, May katulon pa ning uban, no? Kanang naniod doon, no? Nga, kita gatan out, ha? Naipoy uban nga. Dahil yung mga kailasad nga, kuwa na.
2: Mau ba?
1: Oo, kanang mamuraot ba? Kanang nga, mga doon lang, madalalaga, kusalalang, o kanang nga, kutsara. Daulims ba?
2: Ay, ay, ako na po ko'y kailan na.
1: Ako'y kailan na, oy. Shout out na tadi, ha? Kung nabina ang makakaroon, ha? Ako'y kahawi lang sa diha.
2: O, ayaw po, bago piyansa ba sa isog nun? Kaya nga, labi na uga na kaayo maring, kanang wag yung sukat ka, kuwana na mga, kanang laging sa pulong pa, kanang pakigsumpay. Uy, muuga lagi ang kuwan maring.
1: Ay, nalala, muuga rin. Kung mapakakahoy ka, dapat dili ka magpauga, dapat magbabasa ka.
2: Kanya ato, nakasuway.
1: Ay, man ka.
2: Nakasuway, kuwana maring, kanang ato ko sa kanang nangasal, mi ba? Nagkasal man to, ako ang igagaw niya, kaya nagpakakahoy rin ako dito maring, ako mukuan sa mga kuwan maring, ako makatabang sa mga hugason. Susuyapit ko gisugnod na rin, oy.
1: Ay, lain.
2: Kaya naayaan ko ganang biyante.
1: Mau ba?
2: Oo.
1: Ako kay, ako maring. O, sapa maring? O, sapa pagkaman maring?
2: O, niya kay, nitindog man ko, nitindog ko maring. Sus maring kay, alam ko na, magsari na siya maring, nanada sa tungod.
1: Marang siya nartigil.
2: Abi, ingon kay, ni paano si Bonnie Tyler, naman lagi natin.
1: Kay kahoy kagi ako maring nagpakuan ko anay ko maring dito ko silalom sa balay maring nagpanay anay ko
2: kanya unsay nahitabo
1: ay nasipyat ko pag ato na ko pag anay maring oy dapat butakal dito abalan ko ni lakaw ko pati sa kitas kalubin
2: asa,
1: Hanoy
2: asa butakal maring ato na ko
3: ay
1: hala oy grabe kayo sana all
2: kanang imong words bitaw maring nga kanang gihabalan ka sa butakal maring oy makainumdum sa ko anak maring
1: ano man ano nakaingon man ka anak maring
2: akong lolo kanya ito si lolo amado dato man kanya ito naman na si ranchuhan
1: mau ba
2: oo tsaka dito man ko saka, dito ko saya mga kuano kanang kita man ko kabadyo nga putik tijan dito maring
1: si Jojo ang tagi ato
2: oo nya man talikod man ko maring kayo sawa pa ko musakay maring kanang gatwad-tuwad sa kumaring ayaw na ko ang rinda ba tingala ko maring mura pag di maagi-agi sa akong likod maring
1: mau ba
2: sus ang iya man sa kabayo maring
1: ang alo ay sana all
2: ay nako welcome kami hurot mga igalas to ang panagoban diri sa XFM mabati ta karon diri sa tibok isla sa Mindanao
1: yes o nga siyempre mabati ta diri sa mga Davao del Norte o nga Davao del Sur o nga siyempre mabati sa diri sa mga XFM Jensan
2: sa XFM Bukidnon
1: o nga siyempre XFM Pagadiana
2: ayaw ana ba
3: ayaw naman
1: ay, shout out din sa itong amigo niya nga. Muna na muna itong bagong idol ron, si Stanley.
2: Kasi nga yung Stanley.
1: Si Stanley, sa pinino to?
2: Si Stanley Duenas.
1: Si Stanley Duenas.
2: Shout out din sa itong idol niya. O, shout out silang manager nga si SM Kenneth. Dapat na yung Jay?
1: Si, dili to Jay. Si Kenneth.
2: Si SM Kenneth Bustamante. Speaking of manager, good morning sab sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
1: Si Ray. Si SM Ray. O si, ito ang katropa niya si Ray. Gisapot na saan ang mga posting.
2: Sapot yan mga kuwan, mga shirt cut.
1: Mga kuwan. anak sa nao kay Budo ang Juya. Ama?
2: Ang siyempre, mamati sa mga Marilandri ang Samati Sete.
1: Ilalin,
2: ilalin Lin sa Barangay Luban.
1: Si Kapitan Lin Lin.
2: Ang siyempre, mga maring, sa pangahan sa tuwang Tibok Puwers, ako na si Maring Indo Erika Delicoa Padali Mestes, apan ni makumpiyansaan tungkol kay Mangunay o Silingan.
1: Ama, o si siyempre, kawa na doon ang nasa tunga.
2: Si Bonnie Tyler?
1: Tyler.
2: Si Anhing?
1: Anhing mo rin. Tingog na. Tingog na.
2: Aba. Ay, kani, kani.
1: Gusto gini siyang camera.
2: Ay,
3: ayan. Gita na nun ako si Bonnie Tyler pag hindi.
1: Kala, kala.
2: Uy, meron mo si... Katong kanta sa katong That's What Friends Are For.
1: Friends Are For.
3: Dile katong kwan, We Are The World.
2: We Are The World.
3: Apil man siya ato.
2: Apil, kisa siya ato si?
3: Katong kwan, buta.
1: Si Stevie Wonder?
2: Si Stevie Wonder.
1: Aba, aba, so, yagit ko ninyo. Be, mangan tata, be, mangan tata, be.
2: Pagkitahin,
1: be. Be, be, talk-talk, be, be. Asa mo itong microphone, dire? Asa mo itong microphone, dire?
2: Asa ito, imo agani?
1: Katong nga, tagay ko diyan ka, sumayaw, sumunod.
2: Sumayaw, sumunod, mga maring.
1: Sumayaw, sumunod, be, anak, be.
2: Apan, di pa mo kanta na yung pinakangilingig dire sa may bangkal?
1: Aba, be.
2: Ato na yung ipahinangod ng kataha, mga maring, sa produktong gigama sa Sisto Health.
3: Tagabangkal, eh, maring.
2: Munitig, panaka itong mga maagi mga elf na nga dahil kalga ko press.
1: Oy, sa una, oy. Karong kayo ko naman, mga scrap.
2: Scrap?
3: Lumat man ni Maring.
2: Scrap na po.
1: Shake.
2: Aba. At hindi ka na ito, mga igala, sa Santon Vitamin C. Malakpak sabi.
1: Yeah, okay. Asa naman to? Ano yan ang pasiunang hug na, mga katropa?

0: ka mo kanta lagi, dili kayo luya.
1: Ano man na kay intro pa man eh. Ano yan eh, maluya na sa nene ko man.
2: Mo ganin na makaluya gini.
1: Pero nakasalan oh. Vitamin C man ko.
0: Ano yung kanta ang ngisi?
1: Sir ko ngisi.
0: Sige daw, ngisi daw.
1: Sumayaw, sumunod ka sa itak na nga.
2: At ang pangutan ang kumpila score sa imo ang gikanta.
1: Bebe.
2: So pangutan na, sa iba
1: score. Ang score. Ay, mamani akong kuhaan sa uno. Ay, mamani akong grado sa math.
2: Pangutan daw si Baby M kung pila score sa imong kanta.
1: Be, pangutan na daw.
2: Ikaw na, pangutan na.
1: Baby M, how much my score? wala. Pasita.
2: 70 lagi daw imong score.
1: Ay, klaro ni si Baby M.
2: Ewan niyo mo ba iluhig, maayo. Pero, BBM kung bisan makita lang gina mo pilag i-score ni Master kay gikanta mo ganyan yung katong ha-ha-ha. Say play-score niya BBM.
3: I talk to my I talk to my
2: I-talk-talk pa daw niya.
1: I-talk-talk pa?
2: Okay, resulta mga maling. Eh, naman itong oras mga igal alas 10:47 na sa buntang Hala Live na karoon sa Facebook page XFM 107.1 Tagom. Makikomment sa inyong mga request, inyong mga greetings, sa inyong mga gustong batilaan. Kay mutila gimi ni mga oras sa mga higala. Og tiya dari yon sa imuhang mga masulti karon.
0: Ako masulti kay nag-obrasan.
1: Adlok magkaulan, mura kay balik tan ilong.
0: Murali mamang ko mental.
2: Sa mental?
0: Mental.
1: Sa Davao ra eh. Imo lagi isulti ka asa.
0: Ada ba mental hospital?
1: Okay.
0: Ay, nako.
2: So laing awit mga maring atong ipakanta kan tiya Daria kay daga request ba?
0: Unsa man request sa?
2: Tagae media og kuan, tagae media og kanang sige kantawan niya mo tiya Daria. Sige mo ang
0: naroon na diya.
2: Nadya kay giyo mong sakay mo kanta jugo unya ba? Ang kinaan ginako ni Gia sa mga laki sa Bisayan.
0: Ay, di ay.
2: Sige, unsa imong kanta? Aba, gi-search sa pod niya, unsa yang kantahon na rin.
0: Sige, atong ni.
2: Sige, B, eh, samtang gi-search si mo, mo-search sab kog ako ang mga higala.
0: Yes.
2: Okay.
0: Samtang ka-search ta, si Master na bahala din na.
1: Be, unsa imo, Master? Nag-PM ko di ha, Gabro Kiro Alas. Sa exclusive.
2: Mo-PM giday siya. Mo-PM giday ang...
1: Ana.
2: Sige daw, babe. Makita ay dami ding mga pasalida ni Mobing. Ikaw mo kay pinakangiling sa bangkal.
1: Gusto mo makanta ko katong anak ko, anak.
2: Gusto mo na siya ka ng...
1: Andana.
2: Abogi lang, andana.
1: Ogma, sa Monday.
2: Ako
1: na kay Fur.
2: Kisa may kakanta ning Litter by the Roy Tab sa karaoke channel.
1: Ikaw na lang siya dito. I-type na lang di, ha? I-type na lang di, ha? Gab.
0: Sabi niya siya, oh, dagang kayo na minino days to, 21 million.
1: Aba, mababe.
2: Lawan, eh. Dagang din, ito na audio, eh.
0: Lawan, mapuntaan, eh.
1: Check.
2: So, asay pa inungod yung kantahan, mga Maria?
1: This song is dedicated to myself and I hope I like it and most especially Table 69.
2: And also, this song is dedicated to you and also you. Both of you, paluyo.
1: Paluyo. Ilagay ka paluyo. Okay. Karaoke to, ha? Ayaw tong na-audio. Ha? Naa, uy. Masa day ka?
2: Wala, mga.
1: Be. Ato lang po, ano man iba sa live, naman yung mga inani nga mga factor.
2: Sa mga taga Barangay Nueva Iloco, Mawab, hello, good morning. At ang ibig ka nung Holyo 26.
1: Okay na. Sige. Bunal kay Nungalal!
0: Si Roy man lagi na. Si Roy Tabasa.
1: Diba?
2: Ano pa kasi na ito, B?

0: lang yun ang letter B.
1: Bakit ako na kasi mong letter V?
0: Aba.
1: Dili man na B. Ano nga, V?
2: V, yeah.
0: V nga, victory.
1: V as in Violet?
0: Yes, indeed.
1: Pinako kay V as in, V as in Vangkaw. Ngayon pa si Josephine Pera Vicente de la Rama nga unfair, ma'am, kaayo mo, oy. Ang uban, kantaho na ako ang request did mala. Sige, unsa yung ma-request?
0: Sa may request si Mabe.
1: Sige, Mabe. Kuanda, Mabe? Upaw man yung request.
0: Upaw? Magsorban.
2: Magpaupaw ng siguratani.
1: Okay.
2: Ocean deep man eh.
1: Anyway, ang mga hawa niya mga marin kay mga nabuhi sa ta, balik ni Juan ng aning painom-dom.

0: ako dahil yusulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, gising.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo!
0: Oh, yeah.
1: Turbo, supplement for men. May

0: Pa.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, atangi ang XFM White Waste Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kista, mga katropa!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ma'am Bonnie Tyler mga igala og aton ay balo ano sa Milabay nga adlaw may paanaw ang singer nga si Bonnie Tyler sa edad nga 75. So bisan og napaanaw na yung maong singer
1: sa letrang O. Katapusan.
0: Unya katapusan?
1: Katapusan sa bingo katapusan.
0: Inyo ka sa kwang letrang O, yung tanaw ka sa O ni Master, sa man ako.
1: Ay, live na nga O.
0: Live
1: na nga O, iya O.
0: Oo. Mapabilin gapon sa kasing-kasing sa matag makadungog ano nga musika ang mga kanta ni Bonnie Tyler bisan man siya og nipanaw na mga maring. Diba? Mapabilin buhi ang iyang mga kanta kining kining kantahan niya og atong total sa itong katang
1: total eclipse.
0: Total ban. Magangkit sa mga nindot na kanta mga marimat. Anyway, atong oras alas 11:00 naman dahil sa buntag.
1: Ato sila yung balayo na yung 14,000 sa mga empleyado.
0: Hoy, pakishare ito ang live today, oy.
1: Puro agabi ka group of companies.
0: Pag ma-share niyo ni ako ang ato ang live group, mabot ako ga views nga mabot mga bisag mga 30 lang. Naong ginako ni Maring ako ang kuan Maring, oh. Naon ako na Maring.
1: Ana naman daan,
0: Maring. Ginako sa tanan.
1: Ana si Josepina, pinabunan, request ko o Shandy. O si Josepine, pero besinted. Oy, nang loon ba na siya,
0: oy? Ni Josepine.
1: Ana siya, unpirman mo. Oy! Ako ba ang taon ninyong ako ang request kay Didma lang.
0: Unsay request niya, bebar? Paki-comment ko nun sa comment section. Katagalan ito pagtagal.
1: Josepine, pero... unsay imong request niya? Sige, comment.
0: Samtang gapaabot ta. Samtang gapaabot ta sa request ni Josepine. At sa nang tagapagtagad ang kanta ni request ni Josefina tinambunan sa mga taga Bukidnon.
1: Si Ocean Depp.
0: Ocean Depp. Ocean Depp.
1: Shout out
0: operator from, Ocean Depp.
1: From Korea. Na si Seo Jen Oyango rin. Uy, kalayo mo niya ito ang...
0: Uy, kalayo ba niyo eh?
1: Tigpananaw na ito kina taga Korea man.
0: Say Korea ng good morning.
1: Ayun siyo.
0: Ayun siyo.
1: Ya, kayo naman ka dali.
0: Anong dali?
1: Ayun lupa.
0: Oh, bala. Hindi ako, hindi ko magtatuliyo ako. Hindi ko makabawas sa mga kanta din, ha. So, santa ang giukay pa mga maring ato ang kanta ng Ocean Depp. Sakto ba din siya at Tia Daria ng Ocean Depp?
1: Ocean Depp. Lam, siguro na kay Depp ang kayo.
0: Basi na, dahan siguro ng mga kuwala, mga lapu-lapu.
1: Nandiyan mga kungtong.
0: Mga, diha siguro tama nagkaoy kayo. Sa pantukan, namantay kuha.
1: Nandiyan ang mga giant squid.
0: Ito mga nagko kaya ng mga squid.
1: Squid. Lahit man itong sa kanang pantukan, lahit ang ilahang lato kay Brown.
0: Muto yung itawag kong lato-lato.
2: Ayaw
0: ba? So, atong Mike Yabe, ato ning... ay, pinangot, tanis, ato ang...

0: Ay, na-burnout siya to.
1: Wala na charge sa po, ha? Masinsya na kayo.
0: Yato rin yung kataon na bisag wala itso di ay.
1: Di ba so, po na wala po sa kanta?
0: Ay, aba.
1: Ay, kabala ka kayo atong technical update kayo na muram ng bumbiro.
0: Sabi, maram sa BFP.
1: Pakaso pa lang sunog na.
0: Maram sa BFP di ay.
1: BFP.
0: Sige, sa ito, ipaabot na ito mga maring, ha? Kini na ito ang programa, mga higala, ipaluyanin sa ito ang programa, ito ang produkto nga. Grabe, dito kaayo mga maring, ang kining Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, maring, ito
0: na yun. Mga balatian nga na alim, sa maring mga bukol-bukol.
1: Mga mayuma.
0: Mayupa.
1: Goiter.
0: Goiter sad. O guman pa, mga mata sa mga balatian, kaya matabangan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Palit na maring.
1: Yes, palit na mo. Ay, namang langan.
0: Hello?
1: Hello, pod.
0: So, natin kanta din ang ganta ni Richard. Richard Ferrari.

0: Thank you kayo sa mga nag-request para sa mga taga Bukidnon. Gusto mo na katama na makakitakigan.
1: Alak, may kuan maring, may ang plaka maring, nabuak, nipilit, ang dagong.
0: Abin ako itcho na to siya.
1: Nabalik-balik.
0: Oo, so, samtang mga maring atong oras, alas 11:07 naman dahil sa buntag. Pwede rin diba yung sa kumayong buntag di ay si Mama Bibing Mirafuentes.
1: Hello sa inyo nga diya, Ati
0: sa
1: Bibing.
0: Sa mga taga-asil itong lugar ni Mam Bibing.
1: Diya sa kuan Santa Monica, diya sa may Nuevo Ilocos.
0: Good morning, ma'am. Akadong.
1: Hinaot mo nga puno na kayo tubig ang imuang punong kay mga ligo.
0: Malaga talaga. Ayun, good morning! Pa ako ba lang nag-terapy atong It Me Games sa day ka?
1: Talian lang sa
0: ato. Ay noon, kay Mouse naman kayo na yan. Karon diay Holyo 26 mga maring ha adlaw nga Domingo na ami diha na adiha mga maring ang tibok persa sa XFM Tagom labi pa ang atoang Yes to Health Clinic sa Tagom.
1: Yes.
0: Diha sa may Barangay Nueva Ilocos Covered Court. Natalihay kining gitawag og caravan mga maring ha. Duna tay mga orientation sa mga panglawas.
1: Yes. Ah.
0: Unsa man magkuan ta didto?
1: Pabot ni yung Tres Marias din na.
0: Magpasalida siguro ta didto oy.
1: Syempre. Alangan.
0: Laipong gino.
1: Basahan ay mukhang kanil. Nang luod na sila si mga
0: Lota, Sagit Estrada, pwede request sa lawaan by EGs. Alaw, katanaas sa manahan.
1: Basahan na talaga. Nang luod na sila.
0: Naamang man. Naamang daw. I love you more na lang. Salamat. Gikan kang Josephine Ferro, Vicente de la Rama. Sat sige.
1: Si Kuya Jay Yama, saan siya? Ikatulong na dyan ako ng attempt ba?
0: Sige, sabi. Sa ingaw niya?
1: Maring Daria, maring Erika, pwede request sa inyong duwad duwit if ever fall in love again.
0: Noted.
1: If I ever fall in love again.
0: Ang kuwan di ay katong kang luod si Josephine. So kay ko aman niya ang kanta niya. Una, sa nika Josephine, I love you more daw.
1: Sige, I love you more.
0: I love you more.
1: Una, na to na. Sige.
0: Masiga.
1: Masing, malabay yan. Masing mapuspusan tani sa gawas ba rin.
0: Masiga ba na sa I love you, Hope. I love you.
1: I love you
0: more
1: anak, ano?
0: Oo.
1: I love you.
0: Mga suda.
1: I love you, Winston.
0: Pwede din na sa kusugrun dahi.
1: Di,
0: ayun. Kata na, mga Williams, mga suda, mga Green Hills.
1: Mga Beverly.
0: Oo, mga ingana ng mga kanta.
1: Mga kuansya, mga estate side. Baka na, mga naman rin.
0: Ikaw ingo ni suda. Ikaw ingo na, mga kata.
1: Ano ito ka, matagli suda na, uy?
0: Go.
1: Request pa ka?
0: Request, noted.

0: wala ang wifi.
1: Hoy, ang wifi!
0: Ang wifi!
1: Matabi!
0: Ano kayo? Kanina rin natin yung gold hold niya.
1: Ay, ang wifi lagi! Kalibataan eh, ipahipos niyo, ipahipos!
0: Hotspot na lang tao eh. Oh, sige, salamat kang request ni Ma'am Josephine.
2: Ay, Josephine, wala. Ngayon kayo mo ang kuhan, manglood pa yung
0: kuhan. Itong laing kanta ganyan, kaya narabay ni nanapoy ni Ngawad eh, kang master. Yung pa si Jampon nga, bayot daw nga upaw.
2: Ay, nanapoy na si Jampon?
3: Kisa si...
2: Si Jampon.
3: Si Jun Jampon.
0: Laing kanta, katong, sa itong kanta natin, Daria Galina.
2: Ato na yung i-request niya kaya mo, sige mong lahat.
0: Ato na kanta kanyang request niya.
2: Tapos posan
0: yung taan pa si Ismaila Sabiliana Asuncion nga, 90% ato mga voices daw.
3: 90%. So, dapat tayo 10% nga dilima yun.
0: Ayan.
2: Yes, kana.
0: Ayan. This song is dedicated to you and you.
2: kana. Sa nag-request, ano yan?

0: Thank you.
1: Yes, daghan kayong salamat sa nag-request, Arnie. Grabe naman. Oh, salamat kayo. Malipay, malipay lang mo gamay. Gawa man tiba sa gamay. Gamay, no. Gamay lang sa inyong kalipay.
0: Nag-marig ni ato, Adiri.
1: Okay, nga to ang oras, mangoy, kay kusugay mo daga.
2: Abay.
0: So, napay sa
1: lamas. Mitingog na.
2: Ano ba si Mami on? Ay, si Mami.
1: Si Mami on.
2: Tarong aba. Sensya ang tulog kang heart.
0: Abi na ko kay star.
2: Asa ba na? Wala niyo makita di ah?
1: Asa ba na star di ay?
0: Ay, kanang star kanang shine.
2: Shine ah. Hindi niyo makita di ay?
1: Lahit man naman channel ko eh.
0: Hindi mo ganang
1: signal. Sa Jinsan, mangon ni.
2: Ah, ngano di makamata lalit sa to ah?
1: Na, nakuha na raw.
2: Aba. Mami, pasinsya niyo kay kamami. Kay lahit ang kita naman niya.
0: Oo, dito na siya sa ila ni Ri.
2: Ila Ri na siya.
0: Para makarin niyo.
1: Ayo pa dong dong
0: Para na kang koan kang jampon.
1: Ayun na sa ganda na sana, ba't pinu?

0: kay kay murag.
1: Yes.
0: Ano kay sa kanta master mo? Paingon man sa imuha.
1: Ano kayan padong naman ni nako eh.
2: Ana pa si Ana Berhel Ogan. Sa Montibo na shout out from Laak. Makalingaw kayo.
0: Hello
2: mga idol.
0: Sige. Sige, ipamalita na sa inyo barangay nga dili na mamina sa mua na tune in.
2: Share na na imong live para makita na sa mga taga-Laak.
0: Ingon pa si Nancy Camilio nga request ko ga pakantahon si Sir Trupang Bunga ba?
2: Kani. Unsa man ang request?
0: Unsa nga request binotel gina sa Gabriel sa gawas?
2: Ay.
1: Bang. Asa man si Trupang Bobong?
2: Dili ko ni sila kay nag request.
0: Unsa kanta comment dayon bi unsa iyong kanta diha abi ba?
2: Unsa may pakanta nimo?
0: Sige daw bi.
2: Pakantahon. Ayaw to kay na duty para bato gabi.
0: Ano ba si
2: Scott
0: GR?
2: Ranger ba ya to?
0: GR in Abiyugan nga the voice of the Philippines is singer.
2: Yeah, English di. Ayaw may English siya.
0: Ay may English ka. Ato kay English tambar sa CR maring wala jud ko kasabot kay English man maring.
1: Ako sa nagwala to ka tong gibutang dito nga kwan.
2: Ana si kuya oh. Solid gay mo kanta si Master Bang. Upaw jud gayo.
1: Sige.
2: Pakapinan.
0: Sige. Okay na unta to. Okay, napagay ko.
1: Imojo kong ikwan ha, imojo kong ikwan ha.
0: Unsa daw ga-cost gantang ang gusto ni
2: Palibubong.
0: Gusto madungog ni Nancy Camilio.
2: Gusto ni mo, Nancy, nga katong hawak mo ang beat?
0: Kaya,
2: hawak yun siya na mo kanta.
0: Sige daw, pasod na lang si Palibubong.
1: Hawak ko ang beat, ako pala ang CEO.
2: Ay, lahat, si Lulo Amado may sound lagi.
1: Ay, si Lulo Amado may lagi ni.
0: Si daw ang daw, timga siyang bunga.
1: Hoy, si daw, kay alas, sa pala, may magdrama pa ta.
0: Si madama na, na.
2: Lolo, sige daw. Ay, lolo, kay wala, magdrama na mila.
1: Sige.
2: Wala pa rito kawan.
0: Nara rito.
1: Nara sa gilid. Nara
2: sa gilid. Nara sa to.
1: Sige.
0: Mga maring, itong oras alas 11:20 na sa buntag.

0: mayong pamatasan. Ako katahuran kaninyong tulo mga maring. Manghinaot ko nga makaabot diya kaninyo. Ako sa lamang kaordinaryong tigpaminaw ng inyohang dramang naguluhang Kung Ako Ikaw. Ako din si Mina. Nagpuyo din ni sa may Mangkilam, Tagum City. Mga maring, usa ko kadalagang hitsuraan og nami duakat pirikab nga green ang color. Maring, kabalo mo sa tinuod lang, daghan yung kaya nanguyab na ako kay guwapa ba ako? Puti. Unya, blandig buhok. Nag-eskwela ko diri sa kining eskwelahan din sa Tagum City.
1: Wow!
0: Gani, nahuman ako, nangita akong trabaho, mga maring. Nakoy amiga nga si Wina. Gani si Wina, wag gini ako ang partner, permanente, mag-istorya mi. Kabalo gini siya kung saka update sa kong kinabuhi. Para mas amtan gini nyo kung saan yung unod na akong sumat. Yun ano yung mga pangitabo?

0: Dai, one day ba? Eh, nakoy chika ni mo. Nakoy kwento.
1: Ah, di. Ay, kayo may ingat taga. Ano ba nang kwento? Asa nagikan ko?
0: Well, mga kalanga. Kabalo ka, Dai, no?
1: Ano man na?
0: Sukad lang nga na mag-skwila. Balo biya ka sa kung ano nga.
1: Okay, bakit ko naman ka nag-graduate, di ba?
0: Oo, sukad lang pag-graduate na ito, no? Kay, kung anday ba ka lang, kaya bigil ng uyab na ako, Dai. Eh,
1: adi ay, man.
0: Kasi sila si Jun Jampong.
1: Adi ay. Apil sila Arnel. Arnel Bantilan Buena.
0: Ako na, nang uyab na lang ako, pero wala ko lang pagsugot, eh, kay mga larit, kay mga dagway.
1: Adi ay. Ay, kagawapan din mo.
0: Natural.
1: Ibu lang ang imong beauty sila, ha?
0: Yes. Dahil ka lang, nagoy chika ni Buba, na nagoy ng ligaw na ako.
1: Di ay ka, Dai?
0: Nagoy ng ligaw na ako, oy.
1: Gwapo, Dai.
0: Di ba kasi ingon ang gwapo, pero...
1: Kwartahan, Dai.
0: Di ba siya talaga kwartahan? Pero marag na siya negosyante.
1: Ah, negosyante?
0: Oo, negosyante siya.
1: So, kwartahan lang gihapon ka naman siya.
0: Nasa gasoline station.
1: Adi ay, unsa gasoline station?
0: Katong nga, katong butili-butilya ba?
1: Takal.
0: Tulong ko na yung brands ko dito sa may dito sa La Pilipina o dito sa may Asuncion at dito sa Asuncion po.
1: Mga gasoline station na yun na.
0: Oo, nagsyanti kayo siya.
1: Tagasa mo na, Dai.
0: Dari naman na sa nagpuyo sa kuwan, Dai, diya sa Bisayan Village, Dai.
1: Bisayan na yan, Dai?
0: Oo.
1: Ayaw kay...
0: Silingan na na ni Darwin.
1: Ay, nakasas siya, Ana, Dai.
0: Pero, Dai, sutiyan ta ka, Dai, nung kanang... Kung kaya siya, Bam, okay man siya, Dai, pero...
1: Ano mo?

0: dai minya kay murang siya fluorescent nga kanang banaw.
1: Uy, sure dai para subok sa murang siya subok sa saging.
0: Apo kanang ikaduhang abri nimo?
1: Yes, ana.
0: Puti ana dai oy.
1: Abi sa dai kay boingon beto siya dai nga mo kuan tanaw lang ali wala mo subusukot man akong papa dai. Sige dai kanang
0: sige dai. Sige dai ka.
1: Dapat mo ato sa kos palengke pa sa kong manok dai.
0: Sige dai, sige dai.
1: Mga maring, may nanguyab na ako si Ruel. Si Ruel sa siya ka negosyante na siya tulog aga sa station nga ka ng takal-takal pa ang isa dali sa nasa daghan dali sa Davao del Norte. Abi daw ko tika-atik rito yung niya nga muhanto siya sa balay kaya may misita siya. Wala ko dama ha, kapag kumala magpanihapon, namisita dyan ang kanahan o ginanay mga panghitabo.

0: Ayo.
1: Pan, naik tak upa. Gunung di mana di Bogau Sun, tahu maka dah di pekerja tai.
2: Kasih kuat aku tak bikin kuasa apa oi kei. Ngomongnya nak ngujab naku, ma?
0: Yo.
1: Aku dah mempunyai mempasya buat.
2: Ikalip inal itu pa nga natulog na ko pa.
1: Abos, abos.
2: Sige pa kami story dito pa.
1: Kuya Briad eh.
0: Be cool.
1: Eh, cool sa ako kay di tako kay glasay mo. Kasi may pagkakanday di mo. Di ka mo tingaw.
0: Ako na si Concol, ako si Ruel.
1: Pagahan po lang ni Mudan, murag daw siyama doon ako'y mahidom-duman tao kasaligan.
0: Kul, naba si Wina dia, pwede mga magapamisita niya?
1: Ino niya ako doon siya diri.
3: Ayaw naman.
0: But pa sabot niya ni Mukul na siya diri.
1: Mabagoy saksyon ko. Mabagoy gikamonestas. Mga syogo.
0: Paita niya. Nakabawas kong nasa diri po di gusto magawas. Sige lang tayo. Mabalik lang ko sa sunod adlaw.
1: Aw, sige. Huwag siya pa yan. Busa mo. So na, ligawas na ni si Ruel nga nung diba
2: niyo? Hindi mo ko kumukuha na ito niya, Teki. Kuhin mo ko ito siya, ganon. Hindi lang ako sa type. Uy, kapalabi dugas ako mga type ng mga lalaki. Tayo ka nang ligugunan ng mga inaanang nga. Maralasog ka nga. Maralasog papa, uy.
1: Ganon di mang kagusto niya nga. Kung kahinom-dom palang ka siya, buhi pang imong inahan nga si Patricia.
2: Ngalo na itay.
1: Mugya po na itabo ka ni mo, di siya gusto, pero niya po ito panahon niya. Nisalig siya siya kung tiyo na hingigong ba. Kaywa pa na kung tiyo na gimportin. Ha? Diliyo taon mo siya ko. Ikaw na. Desisyonin mo kasing-kasing kay sayang si Ruel. Sakto ba yan po siyang barong?
2: Ako tayo, kamalo ba yung kasakuha tayo nga? Dili na ko type ng mga inaanak ng mga lalaki tayo. Yeah, isa pa, kanang, kung kanano ka nang matured pa sa kuha, uy, gusto na ko kanang pre-pariera na ako tayo. Ako tayo, nabog ko'y baruganan tayo nga, dili yung kuha ng mga inaanak, sukat pa yun sa high school ko.
1: Uy na, mayo po nang may edad kayo doon na naipangkwan sa kinabuhi.
2: Ay, kuha na niya tayo, uy, hindi kuha na niya tayo, mahala na.
1: Kaysa mo na yung mo, kini si Nodjampon.
2: Ako, biyaan ako na siya.
1: Ay, asa? Ay, kaysa mo na yung mo na kini si Kwanz. Saan pa rin ba ta? Ay, ako na lang to si Ruel.

0: judo pa ni panguyab na ako. Katakasangan ko niya kaasa ko maadto, maadto ko sa palingki, maadto ko sa kuan, tornuhan, maadto ko sa tinan. Naasa permanente dito. Murag kulitan ako niya, mamo to nga, inani mga pangitabo.
1: Sa chicks ako, dili mang yod yung taong kama ko, sinig at upang mo.
2: Wina, meron man kang tabate man ako nga murag likayan mo ko ni mo.
0: Asa Wina, Mina?
2: Mina gani, Mina kay Wina mo katong ginandong uso ng Wina bus.
0: Bus, ah. O sa pao, sabi ni Rogel, sa na ibang problema na ako di ay.
2: Ano yung mga kong likayan? Ako, kabaho lang kas tinuos, sakit ba yung sa kundugan ng wakwisaan ni mo niya, likayan ko ni mo. Naikugbara bang ko ni mo? Sala ba rin na magmahal ko ni mo?
0: Dili ba good, Rogel? So, tiyata ka, prangkahan ta kag-istorya. Ako, bilip ko ni mo kay pangka kag-istorya, pero prangkahan po ta ka. Dili ba ta ka-type nga good nga pagkalalaki?
2: Sakita po di manulti ay.
0: Bito!
2: Marapag ka kung sa kagwapa po.
0: Anak ka, maninood ka. Maninood ka. Dili. Pero sa tiyata ka, dahil biyagin na gusto na ako. Pero also, ay, pamugusto di ba? Kahit kasi kung di ka na kusugtun.
2: Kabaho ko ng mga laki na kagusto ni mo. Ang imulang pagkababahe lang, giapas nila. Pero nung ka nga ako, Mina. Wina, Mina, magod. Mahal ta ka. Nung kabaho ba ka, doon ako gitagana nga tulog kakabaw, doon ka bangka, o tulog kababoy nga rin, malay ko si mo.
0: Pero asultiyata ka sa sinuod. Layo na kayo kasi kung kasing-kasing, di ka, ako yung standard nga pagkababahe. Kaya ako asultiyata ka sa sinuod, Ruel, no?
2: Ni sa ibiyo ka.
0: Di ko naman yung kayo, Roel, ana.
2: Pagkakit ay pwede nga, tagaan ko di mo bisag gamay yung luwak lang, lawak sa imong kasing-kasing, ngayon nga, ako ni bahala, di ka na
0: abit. Amigo rin yung damang kong ikwan sa imo ha. Amigo rin yung tapir, amigo ka nga magiging relasyon ka na ako.
2: Hindi naman ako kagusto ba ka ng, kana si Nudes? Ang ganun kagusto man ka na nga?
0: Kasi John Jampong?
2: Atras mo kayo nagwana.
0: Kasi si John Jampong, sortiyata ka, ako lang guys, ako lang yung tubay-tubaya kay libre ko lang mang libre na siya o ka ng ruya.
2: Win, timan ikini. Hantos nga dili pagkapakasalan. Dili ko mapulaan sa pagpanguyab ka ni mo. Ug maabot raw niya ang panahon. Panahon sa manutya. Nga mulhod kasi ko mapakaluway ka nga. Higog maako, Ruel.
3: Ayaw naman.
0: Dili ko naman bukos, Ruel. Kaya ko nang ibarugan nga dili yung gumupatol sa sama ni mo. Hindi ko mapatol sa sama ni mo nga stress kay kagdagway. Mata pa kayo ka, stress na kayo ka.
2: Ayaw pagsuntik patapos. Alam pangunahin ang panahon.
0: Dili! Kabalaw ka! Ako, Ruel. Dili ko mutuwa lang nga dili ako pangunahin ang panahon kay kung di ko, di nyo ko!
2: Mutalikod ko. Timan ikin eh. Wala ko laing tumong di akadimong kuni. Mahalon ka sa way susama. How kasi ko kayo sabi? Ato na ko!
0: Ruel! Basta si ma... Sabihin ka siya! Halok! Ruel!
3: Ayaw naman!

0: bedai. Nahlukan juga ni rawel dai.
1: Alah, mau bedai?
0: Nahlukan juga ni nyonya. Ih, tapi mungkin segini yang aku kelihatan dari nangko dai. Ini bingung kau setaip dai.
1: Nganong, ini mau yang si pantosan dai.
0: Kebalo ka dai. Ani mo kaya
1: si Ruel dai.
0: Ano mo kaya?
1: Ya, itsuraan to gamay dai.
0: Dai, sortihan ta ka dai. Dimo na ko na type si Ruel dai. Uy, kay.
1: Sa pagdi mo kipinita sa lalaki dai.
0: Gusto mo ko ka na mga kuan dai. Uy.
1: Sa pagdi mo kagwapo ni Ruel. Sakto kay barog. Na ay negosyo. Na ay gasoline station.
0: May matagpareta ng DC tarong.
1: Unsa man ay?
0: Ako sa mga pareta ng DC tarong.
1: Ano naman, ang saman na si Jesus eh.
0: Kataka malabog, di ba ako mamili, medyo baruganan yun nga mga kung akong gusto, magkina akong gusto.
1: Saan ba yung gusto di ay, di ha, Mina, si Kuya Jan may imas?
0: Utrosad na, di ko pa ilan alam ang tanghala na, may utros na spikong.
1: Ah, spikong, napatay si Pikong?
0: Si Pikong, nanguyab ka na ako na si Pikong, no? Kaya ngayon ko nga, sos, ginoo ko, kung uyab na ako din, magkaingon ng mga tao na nga, hilig yung gay ko bulldog.
1: Uy! Pero ayun, ano si GR? Kaya gusto ko pala mo si GR.
0: Ha?
1: Si GR.
0: Ayun ko'y labot alala. Basta dahi, uy, ka nang galukan pa siya ko ni Panday, Royal Day.
1: Naglami ato dahi, uy.
0: Saan na ko ni dahi, uy? Sige, manlok pa siya ko niya, dahi.
1: Dapat dahi mo na nasugtod si Royal Day.
0: Ah, paano man, dahi?
1: Ituraan, na inigusyo.
0: Kasi isuraan na na, di ba siya kukapuhan na niya, layo rin siya ko mga type. Kaya ko ng mga lalaki nga naka...
1: Ano type imong gusto?
0: Alam mga hilig kong pink kong sanina.
1: Ano pink? Ay, sama ni Kainit.
0: Ayaw na, oy, kanang gusto ko, alang kuwan, maalang, kanang gusto, murag ginaan na, oh.
1: Ah, ina anda?
0: Oy, naalang, kanang ko, alang parasana ni Tuti o mga barog.
1: Ay,
0: kanang mga lingin din tiyan.
1: Mga chabihuan.
0: Oo, ana, pero di po ko, alang, gusto ko kanang mga tato. Kaya, hindi ko, dami ko yung tatos pa abaya.
1: Naglipo ko rin mo, dahil, anong ana, imong gusto, dahil.
0: Basta na, dili ko kanalan ng Ruel.
1: Si Ruel nga, 6-packs man to, kanang 1-pack na mo na.
0: Dai oi di basta dai oi di ko kanang legal sa type dai lagi sa kwang kwan kanang qualification
1: so di sa kapasar si muhang kuan
0: dai oi
1: kaluoy ni Ruel oi yan ko pa
0: libog ko ali dai
1: ako pa dai naglibog ko ni mo dai mina sa unsa ka kay klase nga tao imong ginapangita
0: dili ba jugo magsige mo sig adto dito sa balayo niya yang ambot loro na naaron sa balayo na ako papal dan nagsuray sa kong tatay ro dito
1: di ay kung kapalo ka lang dai kanang mga pilian dai mahulog jud ka kang botsuloy. Pilihan makai ka. Oh, siksi kayo
0: nila. Ay, nanaw ka ng mga pingkog sanina. Dayoy, tara din. Mulakaw na lang ko, dayoy. Magkikatabang na ko, dayoy.
1: Ay, dayoy! Ay, magluon pa ka, dayoy!

0: Tinawad na tay.
1: O, doon siya. O, sige dito. Ay, di na magugay ko baga dumugdo, Ruel.
0: Kabalo baga tay nga. Kung mayroon ako din, ma-inlove ka din nga. Inlove d'yo kayo ko tay. Nasa imo pa d'yo anak, ganit makagusto na ko.
1: Ay, wag yayo din akong anak ni si Mina, o. Kung ako pa lang yan ni akong anak, kung ako lang gimamili, Ruel. Agbay na dyan kong misugot kay ganahal mo po ko sa imo kay gawas nga doon na kay mga napundar niya sa tanaw na kunin mo kanang mong itsura nga pokpok imo mga short kanang mo nag-ipit kayong mga itmigim pinanamag yung mga itsura sa mga laking mga seryoso mura basta lang
2: tay ano naman ka dre Ruel naiwi to kabri sira.
0: Bintana, bintana.
2: Dari mas bintana lagi. Namin lagi ka dari.
0: Mina.
1: Mix it ako kay It's Your Turn.
2: Nakusa ka dari.
0: Mina, sa akos ko mapagpasabot niya kanimo? Muluhod ko si Mundo Mangan.
2: Dari lagi ko!
0: Muluhod ko!
2: Ay, dari ka po pa doon. Padugas kong muna-buna.
0: Ayaw ko anto siya. Kung gugma, Mina. Mina, ayaw ko panto sa in-down, oy. Mahal na naman taong gaday. O sabay na asuban nga wala ko. Kaya akong punan.
2: Ruel. Disultihan ka na ka nga dili ako ganani mo. Dili ko ganani mo, Ruel, kaya di ta ka-type.
0: Sultiin ko sa di mo gusto
2: basta!
0: Asuban ako.
2: Basta. Dili na ko ma-explain. Dili kagaan sa kong dugahan. Kumbaga, kalang...
0: Bisan gamay.
2: Bisa gamay
0: kapag batiwa ka na ko.
2: Ano mo suko magkagdili ka sugton?
0: Ano ko masuko?
2: Suko man matanig din sugton ni matanig. Pwesto ka na ipad.
0: Mina. Kung suko, di man lang kunin mo sugton.
2: Suko man ay ganiay.
0: Kung di man kunin mo sugton. Timan, ikini.
2: Sa man?
0: Balik yan mo kundi ugma.
2: Bawat ito. Diyan ka na!
0: Mina!
2: Bye!
0: Mina!
2: Problema lang ko karon mga maring. Saan man ako nito halang kulit pang kaayo niya? Di ba gudya eh? Di ba gudya mo surrender din ako? Dakan mo ito kayo mga babae na mamamantato na sila si Luta, na sila Luta, si Wilma. Ano sila si, kuha na, dakan man yung mga pwede niya pangwayapan. Anong sila si Daisy? O sila pag yun si Dilya? Saan man ako ni nga, Dilya, mag yun ko ganaan ano niya? Ano di ba gudya siya sa kuha? Tinudanay ba gano'y iyang pagigugma rin ako o char-char lang? Basin ba huwag ako ni siyang sugton na pasakitan na kwan eh kay muragtikasan may kagdagwa ni Tohanan eh. Bi kay, tamagi kuno ko ninyo bi kay kamo may nagbabutbuot ano yung inyong tamag-tambag sa radyo. Tamagi ko ninyo mga maring bi? Kung kung sa'yo kong buhaton? Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: tropa mo to ang suwatan po ni Mina, no? Nga naglibog gid siya karong mga panahon na sa iyang gibati ni unsa man ni iyang gibati niya nga kalagot ba ni o kasamok gisamukan siya sa maong laki nga si Ruel, no? Nga tinud-an na gyud nga nahigugma man kanon ni niya.
1: Grabe
0: kayo mga maring, no? So, lahat mga inani nga mga factor maring, nakakatry na ba mga inani? O naka-experience pa mong mga kwan?
1: Sobra pa. Ay, kita ba yung mga guwapa no? Nananaw, gibita sa mga laki. Kanang kukulukurum kita sa mga laki. Kaya ako bitaw sa kanyad to, ananaw, gibita mga laki. Uy, ako bitaw, ananaw, gibita mga laki.
0: So si Maring Daria,
2: o sa may mga
0: sorte
2: na Maring Daria? So, kailangan lang gusto nga makuha siya na, kaya ang testingan ng tawahan na.
1: Ay, maragyang, sa mga kanantilawan, sa mga karuha ko.
2: Yan, sugton ba, para makabalo sa batasan.
1: Bito, pero isod po po kayo, oy, nga kanang...
2: Isod po ipugos o dili, gusto yun, oy.
1: Ako, nahanjo ka niya ito, nabagay ng nguyab sa ko, engineer.
2: Kasi mo na nga Ruel, kaya taka-jinsan siya.
1: Si Ruel Dumantay, bangod to.
2: Si Ruel. Ang taga Ruel, taga Bisayan.
1: Si Ruel, Ruel Kabangon, bangod.
0: Kabangon. Dek, nag-comment ka ni Trio, nag-comment, basanto na yung comment, ano nila ha?
1: Ano sa ingon?
0: Ano ba siya nga, nabay na isa din rin, ingon, suko, magkakadigasugtun, taanin, ay mo ana ba? Tapos na ingon nga, ana pa rin si, shout out ko dito sa Metoril, ano pa to si, sa to din, ingon kanina nga, kung para rin maglaba lang imong ulo, kuala lang ka, kaning ilayo man niya kung napindot sa dabaw man niya. Ayaw pag igugma, ayaw na pag igugma para wa kayo naon kalabad ba? Aba!
1: Buto may rin ako. Tumari ang says the pain para nila malabad.
0: Patuyang sa imong gusto nga mali. Aba, asa may mali ana, Wilma. Mayo ayaw pag asa may ganin si Wilma no apo ni siya kanang nabog jiren ni ginagugut ni si Wilma
1: Mara din na sa'yo gusto ng mga ipaibot.
2: Kasi sabi ng Wilma, dasin?
0: Si Wilma Joaquin, dasin. Isa man to, kadusina. So, ay nana mga maring, no, na yung mga inana nga mga factor yun nga. Kanang, siyempre, pag guwapa ka, na may yung mga malalaki nga gusto yun magpursigi yun, ipakita nila ilang ibatid para ni mo.
1: Pero, kanyan to, kanang yana, bitaw mo kay, kanang si pare Edgar ni mo, kasi kanyan, grabe, susunod na sa kwa kanyan to, dipendyo ko na siya niya. Sadyang iya kong gikuhaan ko ag maayo na, nainlove ko maring, uy.
0: So mas kuan ang matod pa no na sa mga pagtukay-tukay no sa mga eksperto mas kuya do nang mas nindot nang makuha da ka mga maring ka nang ma-develop ka kaysa kanang love at first sight.
1: Aha.
2: Sa difference na maring.
0: Kay ang love at first sight padugay ana kay murag mawala man na ang kuan na mawala na ang spark sa kadugayan ninyo.
2: So tama to ibuhat ni Ruel.
0: Sa kanang lahi po nga bandaw ingon pa nila nga pag madugay do mo nga madugay do na mo ang sige kita sige uban ma-develop mas kuyo na ma-develop kay mas mulaon pa nga mas musamot ang imong gugma gyud nga karanti unay ana mo mo ni mga istorya sa ko mga bubuit
1: maoban.
2: So mo pa ra tinud ka Ruel so aha dili gyud sa mo surrender hanto di ma-develop
0: murag ana gyud siguro no
2: matud pa ni si kuya ana sa ingon na siya intruso mapay sugto niya kay naay gasolinahan
0: kanapod no
1: isa pa na si DC sana siya ituli sa maniya
0: gituli
1: taro para di ma
0: masuk
1: di ba uli
0: ano
1: ayun ba si DC nga kasi ma-develop na siya
0: tama kita ko kalang sultiyan na kalang akong mga amiga mga minyo na gani no isa ka po lang bin parang tag EM ano
1: parang black time
0: parang black time parang black time tani so kanang inana mga maring kanang si tawagan na ang tana ko sa akong mga amigo mga amiga
1: kung expert lang mga expert
0: kung ano mga inana nagbinyo sila sa ako di ko kanalan ni akong bana di ko kanalan ni akong asawa ana ba
2: so nagkuhan nagmahay
0: sa una ba di ko kanalan ni pero kung ano saan yung magkakuhan tukot sa ang babae na develop sa lalaki kaya lalaki magpakita o ganang maayong gawi mag siyempre na siro sila yung nindot kayo lang pa yung mag-uban sila ano ba ang ilang banding so madugay ano ma-develop mag-udon na siya so siya ako po na lang kung kita ako mga type doon niya mga guwapo
1: ha?
0: Pero sa siyang banan niya kay takla kay nang na nakuan kay na kada nabutan gali ganang si pangalan kanang pagpabuto gani blasting.
2: Five star.
0: Blasting ba?
2: Ah, blasting.
0: Ah, blasting na kuan na aksyon ka putol andre niya ang naong nga bangag-bangag kay naigos bato.
1: Ay, ba?
2: Yaw.
0: Pero dito siya naga to kay buutan.
1: Hala.
0: Tungkol kay Porsigido.
2: So, na-develop siya.
0: Na, kuwan kayo siya, will provide siya.
2: Pero lahat mga iyang istorya.
0: Saman?
2: Kaya Camila.
0: Saman niya?
2: Di ba kayo pasudlon?
0: Magaling na.
2: Saan niya pag-develop?
0: Lahat ang iya. Kani si Ruel. Kung ako, tambagan lang pa rin si Ruel. Kung ako may nasa tubangan, Ruel. Sagpaong ko, di ba?
2: Ayaw.
1: SMA? Ito mararay ko rin siya exist na pen. Di ba? Para din na sa mga
0: ingon ko na si ingon ko na si Ruel ka Ruel ba ito ka na pa si Ruel tipping ni mo
2: si Ruel wakin pamatod
1: di ako na sa mga tambag be dahil lagi mo ay
0: bebe ka be sa man
1: ako sa posisyon ni kinini ang Ruel kundi magid ni si Mina so sayang tatay na lang ka oy
0: pero itong sender kay si Mina man
2: pwede si Mina day
1: Si Mina.
2: Bakante man si Wina.
1: Ani na lang. Kanang Mina, kanang sugta na, oy, kay malangay ta. Sugta na kay makuanta.
2: Si Hulat, hulat na itong ikadawang sulat. Masin mo sulat pa na ay
1: siya.
2: Sa ikadawang sulat, uyab na sila.
1: Ayan. So, manatay final kay Marag manghipos naman ta.
0: Manghipos na ta. Sige, ako Mina, no? Ako ang final words ni mo. Follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Yes, follow your heart.
1: I follow
2: your dreams.
1: Ako follow them.
0: I will follow you.
2: Follow you.
1: Ako si Marie Inday Erika, dali guwapa, dali mas tayo sa apan, di makumpensaan, tungod kay mangunay, o silingan, kay lami.
2: Kailan lang iya po nang iyaan, sa kanunay, para bakit

0: Philippines Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdamdo na good bro. Kani ato bilik man. Basta mag-ilang ko sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminahon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy man kayo pag-uli, distingin yung inom ning premium D3 Coffee Mix.

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oo, oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oo oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa kanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalintano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige lang, sige lang. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: From Hihimo sa Maka o Plaguasca, usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, guni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
3: Amina, ang guest to Mel Glimming. Yes,

0: morning headlines, sinatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan ng Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2 nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
1: Sandigan Bayan, direksyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
0: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estrada Makadalo sa impeachment trial.
1: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinan sila ng ICC Chamber.
0: Department of Foreign Affairs, mga katropa, ay giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
1: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa bulkan Canlaon.
0: Balitang international, North Korea palalakasin pa ang nuclear force.
1: Balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko.
0: At sa balitang sports, John Amores balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.

0: po ng Biyernes at yes sa buwan ng July 2026 live mula po sa XFM News Central Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan at napapanood ninyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Bobby Rivera.
1: Ako si Brian Tepa.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa Sea East ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiira naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ng Aguinaldo, Alfonso, Lista, at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya tasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Kaya paiwan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto

0: Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiyansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay natakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, mga katropa, umaasang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol naman, mga katropa, ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay dun sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay mituturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mapuna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili na mga proyektong nakakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga NASA Flood Control Project. Giit pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Risa Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyong bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
2: Kinwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan sinihil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidinig ang kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Hontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer, lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamali sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: News. XFM News Nationwide.
2: Hinansilan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasya nitong kansilahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon sisimula ng paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
0: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling tiniyak na Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea, kasabay ng nalalapit na 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desomber, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Kalibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ASPOL. Wala naman sa Bulkang Canlaon. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Carcaras City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Alugansan, Dalaget, Tuburan, Katmon, Bantayan at Balamban. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mga hakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Positibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman ang mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Nilyasca, 5 saksak ang tinamo ni Mister at ng kanyang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima. Habang inaresto naman ng responding police ang suspect, na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ang kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito naman katropa, merong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
5: Senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang suspect sado sa City Lunoy, Barangay Kabunga, Pasig City. Kinilalang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasig City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang ito nang makita ng may tama na ng balang kaniyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay, natutulog ang kaniyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang pag-aanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
3: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Namataan sa lugar kung saan na-discovery ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Muntilibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang sabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Muntilibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest. Sa ngayon, sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong parafernalia na pinaniniwala ang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwala ang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa 1,000,000 piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Balitang International.
1: Sa balita sa Ibayong Dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold Katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunso ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundo nito sa pulong ng Central Military Commission.

0: Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang magkamukha nilang cat-twin habang magkasamang ipinakita ang aktres at ang kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Nation Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports naman, Katropay, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. At babalik sa PBA, si John Amores. Matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Inaaraw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ng pagkuha kay Amores at malugod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang kanyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian DePaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Codeine Insulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at mulig na oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?
4: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein na usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Ginugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini na suplemento aron malikayan ang paghanap sa mata. Pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na gituyo paghimo alang sa mata.
1: Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kung si

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng

Good day, mga katropa. Welcome. Ano usaban niya itong programa The Secret of Health? Ya, kamusta ka mga tanan din na? Ano na sabang inyong health consultant, si Jane Druda, inyong magkauban, sige apon, alang sa pagkatod ka niyong informasyon. Nining usa sa pinaka-importante sa itong kinabuhi, maugay ng pagkamping sa itong panglawas. Busa nining atong programa, sige apon, atong hatagan pagtagad, kining mga butang din, adunay dakong ikatabang. Mahitungod kayo da sa pag-uswag sa itong may nga panglawas sa mga katropa. Welcome asa magkakaroon nga lugar. No, tungod kaya live na usap kita mga katropa din sa Gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po? Kamusta Tagumenyos? No, nagtanaw ta sa panahon, no? Murag kaulanon o runsa ba? No, pero nindot ka kumpara sa grabe ka init mga katropa, no? Tungod kay ang panahon na di kayo sakto nga diin, grabe ka hagtik, no? Sa init, labi na mga pipila ka mga adlaw ang minglabay tungod kay grabe jud ang init, no? Unya ang problema pagkahapon mo ulan man. But anyway, no, mga katropa, atong pasalamatan ang atong buhing Ginoo ining bagong adlaw. Nga din niyang gihatag, nga ni ka nato, bisan pa man unsang panahon ang atong masudong. Atong pasalamatan ang buhing Ginoo tungod kay gihatagan sa gihapon kita og blessing, no, sa adlaw, kinabuhi, hilabi na maing panglawan sa mga katropa. Bisan pa man ikaw adunay balatian, ha, ayaw kag-all taon tungod kay kana. Nahitabo ba si D.I., no? Doon ay gitawag na ito purpose. Ang Ginoo niya na mga katropa. Ay lag kawalas paglaom tungod kay nining atong programa The Secret of Health. Ato man ang ginhatagan o pagtagad. Bisan pa man sa pinakasimple nga mga pamaagi, no? Ato gayong ginhatagan o pagtagad mga katropa. Nga diin ato gayong matabangan na matuldukan na kinigayong ato nga mga balatian. Busa o bani ako mga katropa, hilabi na sa mga taga-Tagum, no? Taga-Mako, taga-Mawab, and taga Kapalong, asa pa ba taga Asuncion, taga Mabini, no, asa man ka nga lugar din is Davao de Oro, Davao del Norte, no, nga di na nagapaminaw karon sa atong programa. Welcome po mga katropa. Live usab kita karon ha sa 99.1 XFM Mati City. Kamusta po mga taga Mati? Mga taga Davao Oriental, kamusta kamo din ha? I hope and I pray nga din na kamo karon sa kaimsog kapiskay sa panglawas sa mga katropa. And happy listening especially sa atong mga avid listeners din ha. Dagan tag mga listeners usab din ha mga katropa. Gani. Speaking of Mati City, no, next week na mga katropa, July 16, adlaw ka na nga Huwebes, maugay na nga ito ang, ibalik na ito ang atuang schedule din ha, at least once a month, every third Thursday of the month mga katropa, mao ka na nga ito ang magsilbing regular, no, nga schedule na din ha, gayod sa atuang Yes to Health Clinic, Mati branch ang mga katropa. Diha ipahigayon, syempre, diha tamang duty mga katropa sa ato ang mismong clinic address sa A Square Building, ubos sa bagong building gayod ng Pag-ibig Fund. No, sa A Square Building, Barangay Central ang mga katropa. Magkita-kita ta next week ha, July 16, tibok adlaw, diha kita mag-duty mga katropa. Aron gayod ihatag kaninyo kini ato ang libreng serbisyo, ilabi na ato ang libreng check-up konsultasyon, libreng dietary guidelines and nutritional therapy, and of course juicing therapy mga katropa. We have also therapy therapy ha. Pwede nyo na ma-avail. Bisitaha o gantui lamang ang Yes to Health Clinic, hilabi na nining July 16. Tungod kay personal ang inyong health consultant si Jenny Druda. Makigahimamat gayod ang anha kaninyo mga katropa. Sa mga taga Davao, live usab ang atong programa karon na pinagigid sa 89.1 XFM. Happy listening ha, hilabi na sa mga taga Turil, taga Matina. No, ato aga yung mga avid listeners and avid client mismo ng Yes to Health Clinic mga katropa. Mga taga-Katalunan, dadaghan usab kita mga
listeners, no, dinha mga katropa. Ang tod alaunay midya kita karon, no, sa mga nagapabinaw, syempre ubanin na sa bako ninyo, pinaagis pagpadala sa inyong mga mensahe. You know, if you have a concern and a questions, welcome ka mo, mga katropa, mo padala sa inyong mga text messages. O gato ka ng basahon unya, human kayo sa atuang health information. Ang ato ang text line number, 0909-17-62844. Usbon ko, ato ang text line number, 0909-17-62844. O ato kayong hatagan o pagtagan, ha? Ang inyong mga text and messages unya human sa atuang health information. Happy viewing usab ha sa mga nagatanaw sa atuang Facebook Live. Tungod kaya live kita karon mga katropa, pinagi usab sa atuang XFM Facebook page. Pwede usab ninyo na i-search, no, sa XFM 107.1 Tagum. Muna ang atuang Facebook page mga katropa. And also our official Facebook page ng Yes to Health Davao Region. Pwede usab ninyo na i-search sa inyong Facebook apps mga katropa. Yes to Health Clinic Tagum and Yes to Health Wellness and Pharmacy. Mao kana ang atuang

Ayan ha. And then mga katropa, live usab kita karon sa atuaga yung mga katropa sa mga taga Bukidnon. Pinagi get sa atong 101.7 sa FM Bukidnon. Happy listening ha sa mga taga Bukidnon, malay-balay. Taga sa pa ba Balintia, no? Dagan na sab kitag mga listeners din ha mga katropa. And sa ito ang Facebook Live, pwede sab kamo din ha, mo comment ha if you have a concern. Labi na kung wa kamo ipang-text. But if you are viewing our live, pwede kamo mo comment din ha sa ito ang mismong comment section. Ato ka ng basahon or either adun na kamo gustong itimbaya. Welcome kamo mga katropa. Oras na to, alas 12:43 na. Atong programa The Secret of Health sa Gyapon hatod kini kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O hilabi na ato agayong mga produkto nga din na padayon ang paghatod o kalipay tungod sa kayuhan nga nadawat sa atong mga kabayan, mga katropa, nga nisuway sa paggamit hilabi na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3, mga katropa. Kinibitong pag-atiman sa atong lawas. Mabihan ang gitawag na ito ni ato ang mga produktong food supplement. Nga nung adunay food, no? Tungod kay kini magsilbing pagkaon sa ato ang lawas. Kung misigot ang pagkaon, kinahanglan. Kinsa bagoy tao-taon nga diin wa nang inhalan o pagkaon. Bisan unsaon pa man kapubri, bisan unsa status kinabuhi sa taon, naning huwa gitaon na nga makakaon adlaw-adlaw. Mo na kini ato mga produkto, gitawag na ito ni siya food supplement. Sama sa mga pagkaon na kini atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Okay, tungod kay kini ato ang mga produkto, hilabi na sa Anton Plus Gold, dako kayo nagkita ikatabang. Alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibok ang kalihukan sa ato ang lawas. To function it properly, always pirmi na ito na ginapahinomdom sa ato agay yung mga katropa. Ang atong lawas, para gayud maglihok kini sa normal, no, sa himsog, kini nanginahanglan og igong sustansya. Sa masakinan, para kini magpadayon sa pagdagan, paglihok, kining mga masinarya, mga katropa, it requires a fuel. It needs a fuel. Sama sa itong lawas, nanginahanglan og pagkaon, sustansya. So, munang atong padayunon sa paggamit kini ato ang mga produkto since 2011, daghan gayud ang nalipay tungod kay kini subok na nga mutabang gayud sa atong lawas para gayud ang mahimong himsog, mahimong lingkon, hilabi na gayud ang ato ang immune system, mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3, available ka na sa tarang butika nga duol sa inyuhang lugar, and also available mismo sa ato ang Yes to Health Clinic. Hilabi na kung gusto ka makatipid, no, gusto ka makabarato, mga katropa, ang ato ang Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated, anaagayod sa affordable price and a big discount. No, hilabi na kung ikaw gayon usa ka senior citizen, no? And then syempre, available usab diha mismo ang ato ang mga libreng serbisyo. Kumato na lamang ka og ma-avail sa ato mga produkto, i-avail na usab ang ato ang mga libreng serbisyo. Libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine, and also your health consultant is a functional iridologist, no? Nga din through the iris of the eye ato sa makita kini bitang mga genetic and the present condition sa ato agay yung panglawas, mga katropa, especially your blood circulation. Maybe you have a scurf rim, venous congestion, no? Kana nga mga term ginagamit ato na siya sa naturopath practitioner. Ngayon makita na siya sa mga iris signs, no? Aliwata na sayod kini di ay nga mga signs anaaday kini sa ato ang lawas, and mahimong hinungdan nganong adun na kita'y mga balatian na karon. Hilabi na kung wa nato hatagan o pagtagad sa labot nga adlaw, magsilbi kining balatian, mga katropa. That is why, no, dako kay ikataba kini bitang gitawag na tog a study of iridology. No, libre yun ang ma-avail ha kung kamo gayud mo bisita sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Doon na kita'y tulo ka branches, no, dinigay sa Davao region, mga katropa. Kung kamo mga taga Davao City, ang ato ang address, anaakita sa Matina, Davao City, sa Cell Paul Building, door number 3.
At bang nasa Kawain Drive, Bantay Bata, GSI Heads Heights. No, nasa highway na mga katropa, tapad na sa Tagom Cooperative. Mas atbang na sa gitawag na to Durian na World, mga katropa, ha? Abrido, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, Domingo hangtod Bernes, ako ka na atong schedule. And then, din usab sa Tagum City, ang ato ang clinic address, anatan na himutang sa M Central Building, Magugpo West sa Ganti Road, mga katropa, tapad na mismo sa Mr. DIY Public Market. Kung kamo mo ato sa ato nga Tagum branch, dali kay na malocate tungod kay inyo ra nang pangitaon kining Mr. DIY. Dako po kay na building sa M Central, naro na mismo sa highway, ha. Unya tapad ra ta mismo sa Mr. DIY, mga katropa, sunod sa bugasan. Dako man ang karatulan nato din na yes to health, mga katropa. No, para gayod kamo makabisita, kundura mo mismo sa mga taga Tagum. Bisitahan ang Yes to Health Clinic para gyud atong magdukan ta nga hatagan o pagtagad ay inyuhang mga problema sa panglawas. And sa mga taga-Mati, no, of course, ang ato ang address na ta sa A-Square Building, Barangay Central. Ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. So, mga ka na ato mga clinic address, and you can text, ha, sa ato aga yung phone number. Labi na kung adun na ka mo yung mga gusto mahibaluan, pwede ka mo mag-text or mag-call. Alam po mong panawag ka daon kayo sa akin, ay masahaag manawag mag-kadlawan. Kulbaan po ta kay kinibita ka ito ang cellphone sa radio. Pero may gini naka-full ang volume. Okay, para paniguradog na yung matawag, ako diyong matubag kayo sa hay, naara man ipirmis ako ang bag. Okay, dili man yung mga pirmi ginagunitan na itong phone, dili man ito ni personal phone, no? So ako ang gihimo, ako diyon yung gi-full ang volume. Ang problema kayo sa hay, kadawan pa doon na may manawag, ato ako at kuratan, oy. No, pati ang bata, kamatada, kasaban ni Mrs., no? So, ang taon ay po magtawag kadlawan, ha? So, ato aga yung mga tawag nini, mga katropa nga diin nagplano mo contact sa atong phone number, especially sa atong radio number, no, na 09091762844. Anytime pwede mo mo contact, no, ilabi na ko doon na kamo pangutana, Island Food ug kadlawon, ha. So anyway, mga katropa, padayon kita rin ni atong programa, oras na to alas 12:50 na. Aga bago kita mo ato sa unahan, labi na sa ato aga yung health information ato sa paminawan. Maminaw kita karon og testimonya, mga katropa. Usa ka manindot nga testimonya nga din. Makahatag ka na itong inspirasyon. Labi na kung ikaw aduna gayoy, gitawag na itong problema sa panglawas. Ayaw kaluya tungod kay ang Yes to Health Clinic, magahatag ka nimo og magatabang ka nimo nga diin ikaw gayoy makaangkon o gitawag na itong kaayuhan. So ang imo labang himuon paningkamuti na sundi kinigiyong gitawag na itong mga modalities, salikayan ang mga bawal by God's grace and help. No, kiniga yung mga guidelines na ito, ikaw gayon makaangkunog kayon. Ato paminawan, usa ka testimonya o mga pipila ka mga pahinumdom. And then after that, ato kita sa ato aga yung health information.

0: nao karon nakanay mang yudto oras so po lang natayo sa ato.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Salto Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nini atong programan The Secret of Health. Oras na to alas 12:53 na. Aga kining orasa, hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix ang pinagkalami og healthy nga kape nga diin imo karong matilawan na mga katropa pinagi sa Yes to Health Incorporated. Ha? Usa kini ka produkto sa Yes to Health mga katropa nga diin usa kini ka kape nga dako kag ikatabang mahitungod gayud sa atong panglawas. Labi na kung buot mo mahimong alerto, aktibo tibok adlaw unsa man ang imuhang ginabuhat, no? Adin mahimok gusto nimo nga mahimok ang alerto. Suway, kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. In a natural way nga din mahimok ang alerto og aktibo. Mo kini ang trabaho gayud sa ato ang Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Available ha nationwide. Diha sa inyong mga suking butika o sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Happy viewing! Sir Raksoman de la Peña, ato aga yung avid viewers. Maayong panito katropa daw ka CJ, always watching your program, The Secret of Health. Always praise the Lord, God for His wonderful. Ayan, at syempre don't forget to take Yes to Health product. No? Maginiyang ato ang nindot ni Sir Raksoman, no? Nagapahinomdom sa matagusa. Always to take your Yes to Health product, mga katropa, ha? And also, happy viewing and listening, Sir Randy Arachaga Santasas, no? Nagatanaw sab sa atuang Facebook Live karon, mga katropa. Parayin kita sa ato programa, and sa mga gusto pa o gabuot, magpadala sila mga mensahe. Pwede po kamo muhabol, mga katropa, ha? Just text your messages at tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. O gatong hatagan o pagtagad-unya gayon, no? Yung mga gipadalang pangutana human sa atuang health information. Ato pag-aisigutan karon mga katropa, kini kayong usa sa simple, no, nga modalities nga pwede natong himuon din sa atong matag panimalay tungkod kay aduna kini dakong ikatabang mahitungod gayud sa atoang panglawas. Kining gitawag natog the importance, no, or the health benefits of drinking warm water. Abot kung kini hatagan o pagtagad tungod kay gahapon, no, we have a client, no, from if I'm not mistaken, Mabini, no, saka lalaki nung adin niya hang gi problema kini iyahan chan usahay muhuot po daw yang dughan, no, gani iyahang blood pressure atong gi check medyo taas jud or elevated jud siya mga katropa, pero wala siya high blood, no, tungod kay labang po siya kaadto sa hospital kapag check wa gani siya maintenance gininom, pero iya gidong gibati ang iyahang dughan pag hapdo sa iyahan chan. So sandali nga pagkastorya ato siyang gi interview and then usa sa iyahang habits, no, and style, no, sa iyahang adlaw-adlaw nga panginabuhi mga katropa, labi na kay init gid ang panahon, pila ka mga adlaw ming labay, so hilig gid ni siya muinom og bugnaw nga tubig. Oh, kini bugnaw nga tubig ato siyang atong gisayasay kay sir nga din aduna gini dakong connection sa iyahang gayong gibati karon, especially kining discomfort nga iyahang gibati sa iyahang chan kung usahay aduna pud siya bation sa iyahang dughan. So atong gisayasay unsay outcome, unsay result nini gitawag natog cold the water. So aduna gid nay ihatag nga problema mga katropa, although ang cold the water di maginato na siya himong i-generalize nga makadaot sa atuang lawas, especially kung dili man jud nato pirmi ginahimo, no, pero in the long term or the long run, especially kung mao gid ni ang imong lifestyle, mao ni imong habits mga katropa, aduna gid jud akong ika hatag usab nga problema sa atuang panglawas. No, kay kini magong cold the water aduna siya aduna panghitabo sa lawas nga diin gitawag kini og vasoconstriction. pag misigot taga vaso constriction, kung kini nga bugdaw nga tubig maabot gani sa atong stomach, sa atong chan, kini mga dugol nga mga blood vessels, mga dingding sa atong dugo, mga katropa, instantly, no, mahimugahi kini or mukipot kini mga katropa, o kini gayod magresulta sa gitawag na tog pag-agis dugo nga diin na hinay na or maglisod na ang pag-agis dugo, of course, no? Tungod kay diha man magis sa ato ang blood vessels. So this therefore kini nga gitawag na tog cold water. Grabe maka pugong kini og makaluya gayod sa diha mismos pagdagan na sa ato ang dugo, mga katropa. That's why, no, sa mga nagainom mo gabugnaw tubig, ilabi nagbugnaw jud kaayo, aduna jud bation, no, instantly diha sa ilagay yung stomach area sa ilahang blood circulation, no, ilabi na kong naanay gitawag natog condition nga high blood or any cardiovascular problem. So aduna gid na sila ibation nga mga pipila ka mga symptoms. Tungod dinhi gitawag gayud nato nga mga vasoconstriction nga mahitabo dinha sa gitawag nato nga cold water. And then napagani, no, mga migraines, mga headaches, na possible it is also the cause of gitawag nato bugnaw nga tubig, mga katropa, no? Kini bitaw madalian nga pag-ubos sa temperatura sa lawas, sinundan nga din ikaw ninom og tubig. Dinha sa imong brain area, makahatag pud na og signal sa imong nerve, no? Nga mag-resulta kini og brain freeze, mga katropa. Mao na usay nga, kalit lang sakit akong ulo. Base na, mga katropa, has kalit nimo pag-inom og mga bugnaw nga mga ilim noon. Digestion, of course, mo ni pinakahinungdan ning gito o resulta. Pagpalabi or pirmi na lang kasigig inom gayod og mga bugnaw. No, kay kini magud ang ato ang stomach, mas gusto magud na nila og mga warm, no, nga mga butang nga din ginasulod nato sa ato ang chan, mga katropa. Problema lagi kung inom tag mga bugnaw, pagkaon bugnaw nga ilim noon. Oh, kini grabe makapakyung makapakipot, no, makapagamay, no, sa atua gayong mga blood vessels sa mga katropa ug makapaluyas kalihukan sa atua gayong chan, no, ug ang magresulta niini ang mga pagkaon, maglisod na siyag tunaw, especially kung ang imong gipangkaon mga gitawag datog oily fatty foods, no, maglisod nagtunaw ang ato ang chan ni ana, and it will result a chronic bloating. Ala dok, pirmi lagi murag na hangin ang chan. Ano man ni dok, ala dok, ano murag bugat man ang kawang chan, ha? O ang uban, adunay gitawag na to pain, especially din ha sa ilahang center of their abdomen. Bisaya, gitawag nagsurok-surok, mga katropa, no? And kadugayan, possible, you will have a condition called constipation. Dili na regular, kining gitawag na to pagpagawas o hugaw. One of the cause is kining gitawag na to drinking cold water. So may mga katropa na to nga din nagka-problema sa ilang mga tutunlan. Dok, sige, nagsakit ako ang tutunlan ba? O doon ako hugaw, mga mucus or plema nga din gusto ko ipagawas. Pero gahi man, dok. O, usahay, ubuhon dyan ko, pero di man mo gawas. O, usa sa gapagahi niya na mga katropa sumala sa pagdun, kinigay yung mga bugnaw ng mga ilim nun, no? Okay na, magitay mga mucus good sa tuwang lawas, especially in our thyroid gland, usa sa nag-gunit, tinigitawag na ito mucus sa membrane. So, dagan gina, diha magpundok, kinigitawag na ito mga mucus, no? Mga plema sa lawas. Mugahi na, di na mapagawa sa lawas, sa diyang ato pong sigig sudlan ang lawas ug mga bugnaw. Muna yung may tabo, mga katropa. So you will have a throat issues kung sige pong kagitawag na itong inom o mga bugnaw, no? Blood pressure spikes. Kalitragsaka ang imuhang blood pressure. Bation sa imong kasing-kasing, maglisod o ginhawa. Possible imuha po dang masinatian sa dihang adunan na kay gitawag na itong long term of drinking cold water, mga katropa. Pero in a healthy individual, dili po nila ni dali-dali bation dayon. Maliban na lamang kung aduna gid sila yung mga underlying health condition sama sa hypertension or any cardiovascular disease, na. So mao na mahimong resulta kung ikaw gayud hilig buinom og mga bugnaw nga ilimnon. Dagan pa, no? Pero kato pipila lamang kato. O ngano ato atong gagian, mga katropa, tungod kay ang atong pagatun-an karon, kining gitawag natong solusyon. Kung hilig ka buinom din og mga bugnaw, Ay, labi na kung usaka no sa pareha sa atuang pasyente gahapon na din hilig niya ni mo nang usapod sa contributing factor nganong aduna siya gibati karon sa iyang chan sa iyang blood circulation sa mismong iyang heart no nga din naglisod or usahay hapuon aduna gid siya bation nga din murag bugat taw iyang kasing-kasing sa so, kining pag-inom ug bugnaw tungod kay usa sa iyang lifestyle mo nang atong hatagan og solusyon. No, ato siyang advice, instead of a cold water, pulihi kini og warm water. So atong susihon karon mga katropa, unsay ikatabang nining gitawag nato nga warm water? Unsay mahitabo sa lawas, sa diyang kita gayud mo inom og warm water mga katropa, og unsa usab ang tama nga oras? No, nga din kita gayud mo inom og warm water. So kini ato ang susihon ha. Kay katong pag-inom og bugnaw, halos ikadaot man to sa ato ang lawas, dinhitan sa mga solusyon. Unsay usabi kaayo nining gitawag natog init-init nga tubig. Dili pod kay hot ha, lahi ang warm, lahi pod ang hot. Kay ang uban na hot pod jud nga tubig, magkapaso-paso pod ang dila. Dito rata sa gitawag natog warm water mga katropa. Ha? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, number one nga health benefits na ato makuha sa dahil kita dahil mo inom og warm water. May boost a digestion. Kung ang bugnaw nga tubig makapaluyas kalihukan sa ato ang digestive system sa ato ang tiyan. Kini di ang warm water mga katropa makapakusog no? Makapaboost di ay kini sa kalihukan diha gayod sa ato ang tiyan na mga katropa no? Samtang ang tubig nag-ato gayod sa ato ang tiyan paingon sa ato ang mga intestines sa ato ang mga tinai. No, hangtod ang lawas, iyang ipagawas ang hugaw na himong nindot kini nga kalihukan uban sa tabang sa atuwa gayong warm water mga katropa. No, gani ang warm water giisip kini siya og taga-activate no sa atuwa gayong digestive system. Unsay trabaho sa atuang digestive system or sistema sa atong pantunaw? Of course, mao kini ang usas pinakaportante every time we eat. No, kung luya imo ang sistema sa pantunaw mo nang aduna kay indigestion, bloated, no or stomach discomfort, no constipation, mao kini imong possible nga mga condition ng mga katropa. Aduna pagtuon in 2016. Kini di ay nga warm water mga katropa aduna siya'y favorable effects adina gayod sa ato ang intestinal movements and the gas expulsion. No, so musgot ta og intestinal movements kini bitaw nga paglihok sa atong mga tinai. No, di agikan sa ato ang baba mao man ay gitawag natog kinatibuk ang digestive system from our mouth, no, paingon sa ato ang large intestine na mga katropa. Ang pagkaon ga-travel na siya no sa atong baba paingon sa esophagus paingon sa stomach into small intestine hangtod sa large intestine kana nga kalihukan kinahanglan na smooth no? But pasabot nindot ang pagdagan pag travel sa hugaw sa pagkaon hangtod kini na himong hugaw pero kung gani hilig ka og bugnaw nga mga ilim doon, kini gayod mahimong dugay, mahimong luya, no, ang pagdagan no, sa from food to waste product mga katropa. Instead, kining adlaw maabot or malabay na unta ning pagkaon na himong hugaw, naatag pila ka adlaw mo na nahimong senaryo sulod sa lawas mga katropa. But good news, tungkol kay kini na yung warm water, dako kay ikatabang nga para gayod ya kini nga kalihukan sa ato ang digestive system, mahimo gayong balansi and healthy ang mga katropa. How about our nervous system? No, kini pong warm water mga katropa, no, dako kay nagikatabang mahitungod gayod sa ato ang nervous system, especially our mood and the brain function. Gani adunay pagtuon in 2019, na kini din pag-inom og init-init nga tubig mga katropa, makapa-improve sa ato aga yung nervous system activity, no? And then, dili lamang kana, makapa-tabang usab kini nga di na muubos, no? Kining kondisyon nga gitawag gayud nato ga depression and anxiety. Of course, our nervous system, especially our brain, magiging ka-control sa ato ang mood, no? Kung sa imuhang pagbati kada adlaw, Gusto ba nimo magmagulan or magmalipayon? Himo ang healthy ang imuhang nervous system, the function of your brain, no? Kay mo mini ang nagamanage nining ato ang mood every day. And ang pag-inom og warm water dako kay siya ikatabang para gayod sa totally function sa ato ang nervous system. In contrast with that, kung hilig po kag bugnaw, tanawa gani sa mga hilig minum og bugnaw, di ba, kay sa putuna. No, initon kay nagulo sa mga tao nga rin hilig minum og bugnaw, tingala ka bugnaw man tay gininom pero anong mas dali man mapikon, no? Sa puton man noon or moody mga katrop especially sa ato mga kababayan nga hilig og cold food, cold drinks. Diba kay pa change pabago-bago na ilang mga mood sa mga katropa. Tungod kay kini mismong warm water, doon na gid-shed akong binipisyo nga ikatabang para gud sa ato ang central nervous system mga katropa. Pangtulo, may relieve nasal congestion. No, kining sigig bara tawon ang ilahang ilong tinha, bisag unsa nila gipag-inom, bisag unsa nila gipang-paslak sa ilang ilong. No, kining uban kining aduna sila simut-simuto, no. No, makapaluag sa agyanan sa ilong mga katropa, mawala sipon. Halos isulod na lang taon silang bangang sa ilong. Yung ang Japon, mawala ang pagbara mga katropa. Okay, basig hilig po kami ng mga bugnaw, no? Okay, lagi ang bugnaw, makapagrabi, makapadaghan, makapagahay na siya sa mucus or plema. Diha gayod sa ato ang gitawag nga ilong. No, from our throat, diha palang gani, mugahi na, edi how much more diha mismo gamay bangag sa ato ang ilong mga katropa. But good news, kining pag-inom og warm water, kini mga katropa makapahumok. No, dinha gayod sa ato agayong mucus. No, and may relieve nasal congestion mga katropa. In 2008 study, a hot a drink, sama na lamang sa mga tsaa mga katropa, instantly, grabe siya makahatag og relief ha, sa mga runny nose, coughing, sore throat, and tiredness mga katropa. Grabe, no? Warm water, instantly, pwede di ay ma-relief. Kinigay ang gitawag na ito pagkatul, pagsakit sa tunlan, no? Pagbara sa ilong, no? And then even a tiredness, kini pagkakapoy, of course, pag batiyon nga nito o kaluya, kakapoy sa lawas, that is a sign nga imuhaga yung nervous system totally, no? That controls every nerves in our body. Ana sa dili maayo nga sitwasyon. E di, syempre, ang warm water, makapa-activate man siya sa atong nervous system. Mutabang man siya sa kinatibukang kalihukan sa atong nervous system. That's why, if you feel tired, try to drink a cup of warm water, diba kay makita nimo instantly ang relief ang mga katropa. Pang-upat, improve circulation. Of course, if cold water, adunay gitawag na ito vasoconstriction, but pasabot makapakipot, makapagamay sa ato agayo mga blood vessels. Kini pong warm water, baliktad ang iyang trabaho, makapaluag. It will dilate or expand our blood circulation. So therefore, it improves the circulation ang pag-inom gayod og warm water. Dako kayo nagkikatabang, especially if you have hypertension, heart problem, even diabetes, ha? Tungod kay syempre, ya man as agyanan sa dugo, kining pagdaghan o pagtaas sa level of sugar. So ang pag-inom og warm water, ha? Dako kayo nagkikatabang para gayod mahimong nindot ang ato ang circulation ng mga katropa. Everyday, no? Kung sa man ang atong gipantrabaho, nanginahanglan mangin nga dapat always healthy, no? And always balance, kining gitawag datog blood circulation ng mga katropa. Panglima, may help relieve constipation. A healthy digestion, of course, mahimo pod ng regular agibuhang bowel movement. No, kung igo permi ang pag-inom og tubig, especially kung ang tubig, most of the water nga din imong ginainom is warm, no, init-init, ay naku po, dako kayo nagikitabang, lipay kayo na ang imuhang digestive system, even your intestine, imong tinaay mga katropa, and as the result, syempre regular ang imuhang pagpagawas og hugaw. No, so malikayan, mapugnad kining kondisyon nga gitawag na itong constipation. Unsa ning constipation, maoning irregular bowel movement dil irregular nga pagpagawas og hugaw. Ang uban, maabtag duha ka adlaw. Ang uban, maabtag tulo ka adlaw bago mo pagawas og hugaw. Pero giisip ra nga normal, no? Tungod kay wala sayod nga kini constipation, gitawag ini siya a mother of all diseases. inahan sa tanang balatian, wa nasayod mga katropang halos tanang katawhan, pero grabe kini og impact sa atwa gayong kinatibuk ang lawas. Pero di pa nato bation dayon, pero kung dugay na gani ka nga din adunay constipation, di ba kay tingala na lang ka halos sa tanan nga kalihukan sa imong lawas maapektuhan. No, tungod kay atong intestine, kung atong sisiyon pagayo, grabe, adunay na siya yung mga tiny capillaries. No, gagmay kay nga mga ugat nga din it is connected. Halos tanan gayud yung mga major organs sa atong lawas, to our kidneys, to our liver, to our heart, no? Doon na yung connection, ha? Diha sa mga gagmay ugat, paingon kayo sa atuang intestine, no? Especially to our large intestine. That is why ang constipation, sumalapas sa pagtuon sa mga eksperto, gitawag kini siya og a mother of all diseases. Inahan sa tanang sakit ang mga katropa. Maunang kinahanglan sa atuagan ng Yastro Heart Clinic, pirimidyo na ito na gina-advise detoxification and a cleansing program. No, tungod kay ang paghino sa lawas usa gid ni sa pinakasusi kung gusto ka makaangkon gayud og kaayuhan. No, sama na ng sakinan kung gusto ka pirmi nindot ang pagdagan sa kinan, no? Kondisyon pirmi ang pagdagan sa kinan, kun duna ra kay budget, pirmi nimo na ipa-change oil, pirmi nimo na ipa-change tune up, pwede nimo na ipa PMS, basta duna ra kay igong budget, no? Basta kay pero may gid na kondisyon ang dagan sa mga sakinan, no? Kaya nindot man ang wa may hugaw, no? Diha gayod sa ilahang engine mga katropa. Ano usab ang sulod sa lawas sa tao mga katropa? Kung gusto tap nindot ang function, then kinahanglan pirmi gayod hinlo. Not totally 100% hinlo tungod kay magid na mahitabo. At least man lang dili jud hugaw, grabe ka taas og toxins, waste products ang lawas mga katropa tungod kay mag-result kini og vasoconstriction sa atoa gayong blood circulation. Ang pag-inom og warm water dako kay gikatabang para gayud mahiluan ang atong lawas, especially mapugnan og matudukan kini gayong gitawag nato nga constipation. Pang-unom, may decrease stress levels. 2014 study mga katropang kani maidugtong usab nato ni sa atwa gayong gitawag nga nervous system. Ang pag-inom dag usa ka baso nga warm water at least every day or in the morning mga katropa, dako kay nigtabang diay para makabati ka og gitawag nato calmness. Sa maning calmness, pagka kalmado. No, pag inom gani mo og warm water, especially right after you wake up in the morning, aduna kay pagbati kining gitawag natong calmness. Sa kana kapag tuon yan atong 2014 sa atwa gayong mga eksperto mga katropa. No, so ang pag-inom og warm water, it helps and it improve your mood and relaxation levels mga katropa. Last no, ikatabang gayo din yung gitawag na ito warm water. Although daghan pa, pero ang last nga atong ihatag kaninyo, kining gitawag na ito body's detoxification systems. Muna nang giingon na ito kanina, no? Connection sa gitawag gayo na ito na constipation. Kining body's detoxification system, naglangkob kini sa ito ang kidneys, no? Particularly sa ito ang kidneys, sa ito ang atay. Ang pag-inom og warm water, grabe kalipay sa ato ang kidneys mga katropa. Tungod kay ato ang kining matabangan para gayud matanggal ang mga waste product or materials diha sa dugo mga katropa. No, kay kung ang bugnaw makapagahay siya sa mga hugaw, especially the fats, the oils, no, diha gayud sa atong dugo, iyahang ipagahi. Kini po mga warm water, mga init-init nga tubig, iya po i-dissolve. No, but pasabot ihang bungkagon kato mga nanggahi ng mga fats, mga oils, atuang lawas, mga katropa, mga toxins. So, dako kag ikatabang mahitungod yung kalihukan sa atuang kidneys. Mao nang kuminong kag warm water, makaistorya pa gani ang imuang kidneys, di ba kay magpasalamat yun na sa imuha kay imuha taon siyang gitabangan. No, so, usa sa dakong tabang about detoxification, kinigayong gitawag datog warm water, no? And gani, according to Arthritis Foundation, no, ang pag-inom usab og warm water, dako kay nakikitabang para gayud pirmi ma-lubricate kini ato ang mga joints. Para mis pirmi nindot ang paglihok sa atong mga gitawag natog mga join sa mga tropa na. Ilabi na kung ato na kay gibati na din ha, nga gamang lakaw lang, nga magsakit na taong tuhod. So way, sanayin ninyo kining gitawag gayud nato nga pag-inom og warm water. Unsa nga oras dapat ato ta sa gitawag natog perfect time to drink warm water? Unsa man ang tama nga oras dok sa pag-inom og init-init nga tubig? Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, hilabi na kay usa ka doktor mga katropa si Doc Sarah Krieger, registered dietitian and nutritionist mga katropa. Ang pinaka perfect time to drink warm water, ingon pa sa ihang pagtuon, generally kinahanglan first thing in the morning upon waking. Abot pa sabot di ay kining pagmata jud nato sa kabuntagon gikan ta natulog stack na sa gabihon pagkamata nga pagkamata ayaw sa pag-inom og unsa pa na imno nimo kita nga mga Pinoy may inom kita ga tubig dayon no but instead a normal or a plain na water ang imong inumon a warm water init-init nga tubig. How about dok kung magdiritso na lang kog kape? Oh, healthy bitaw nga kape akong imnon na Santon Plus Coffee Mix man or Santon Gold Coffee Mix. Yes, mga katropa, tinuod healthy kini ato ang mga kape, labi na ato ang Santon Plus Coffee Mix, no? But I highly advise mas maayo gihapon nga din pagmata nga pagkamata nato sa buntag ato sa jog imnon kining plain warm water. No, kini sa jog pure, no? Oh, ay sa nang nailasa. Tungod kay the whole night na manggutas sa gitawag na ito fasting state or fasting pace. No? Siyempre, the whole night, watay tulog ta ni Ana. Ang ato ang chan, way unod, maliban na lang magrabi mong hab-hab, stack na sa gabihon, magbuntag, nagin ay unod ang imuang chan. No? Pero kadalasan, agita sa fasting state mga katropa, that's why pag matayod na ito sa buntag, it is not advisable na sudlan po dayo na ito ang ato ang chan o dunay lasa. No, dunay lasa nga mga pagkaon or mga imlim noon. Mo nang gina-advise, ang pag-inom og warm water kinahanglan diha mismo sa pagmata nato sa kabuntagon. So way lang no sa mga wapa nakatry gani, 'di ba? Kay observe rin ninyo. No, pagmata ninyo inom din mo warm water hilabi na sa mga luya ang lawas. No, murag pagmata pala sa buntag, murag kulang og energy. So way, a cup of warm water usa ka baso, butangi og 1 pinch of salt, usa ka pudyot nga asin. No, grabe na siya makapa-activate sa electrolyte sa ato ang lawas. Di ba kay mahimo kang alerto the whole day, usa na technique mga katropa ha. So inana, warm water every morning, dako ka nag-ikatabang especially sa ato agayong detoxification. Kabalo ba mo from 4 a.m. no to 8 a.m. muna ang time sa ato ang lawas, itawag ka na siya elimination time. No, nga diin na kana nga tayo magpagawas gayud og hugaw ang ato ang lawas. No, naobserbaran ba na mismo ninyo sa inyong kaugalingon nga niya ng orasa, kadalasan, diha agid nga oras ta magpagawas og hugaw mo ato sa CR. No, tungod ka normally, mauna ang gitawag na tog panahon nga ang ato ang lawas, mapagawas yun na siya og hugaw. And good news, tungod kay pagmatani mo sa buntang, na uban manggun, maabtan na lang alas 9, alas 10, no? Or tibok adlaw, mahuman na lang, wag dyan ka pagawas og hugaw. Tungod kay lagi, basi grabe na kabarado ang ilahang intestine, ilahang tinaing mga katropa, and grabe na kaluya ang ilahang digestive system. Ang pag-inom og warm water, grabe siya makapa-activate, no? Ninigayong kalihukan or normal movement sa elimination sa ato ang lawas mga katropa. Diha gayod nga oras, alas 4 sa kadlawon, hangtod alas 8. Sa dihang kita gayod bumata pag muinom dayon og warm water. Habaw, mga matatag alas 6. Inom dayon og warm water, di ba? Kay after muinom kag warm water, 30 minutes to 1 hour, baadto jud ka ana og CR. Tungod kay gi-activate niya, ang imuha gayong normal nga elimination sa imuha gayong lawas ang mga katropa. Eliminate toxins and waste mo na'y ginahimo mga katropa. So mo na'y pinakauna ha ang advice nga perfect time to drink warm water right after nga mamatakas kabuntagon. Ikaduha, before meals, bago ka mukaon. Bago ka mukaon, suwayi, inom ka og warm water, hilabi nag nalapasan na ka og pagkaon, pila na ka oras, ambawa nakas biyahe or nakagihimo nga importante kayo, nga kailangan nimong dalion nga mahuman, unya nalapas na ka sa oras, bago ka mo kaon, suwayi pag-inom sa og warm water, at least half glass or one glass. O grabe na siya makapa-activate, makaboost sa ato aga yung digestive system. O grabe po na siya maka-neutralize sa acid. Okay, inyong ikumpara, pag budiretso mo kaon, gikan mo gutom, gikan mo nalapasan, di ba kay matingala mo, halang ano, murag sakit man ako ang siyan. O nakalitan ka rin, nakalitan guru niya, mawala na ito ang tubag, no? Tungod kay lagi gutom kayo, hab-hab dayon. Pero ang nahitabo sa imuhang siyan, indigestion. Sabi na kay dali-dali pag-usap tungkol kay gutom na, niya unsa ng orasa. So, ano na indigestion yung nahitabo or and fermentation yung nahitabo diya sa lawas. So, take note, bago ka mukaon, hilabinag nalapasan na ka. Or bisan pagwa ka nalapasan, kung gusto ka nga din, pas-pas kaayo ang paglihok sa imong digestive system. So, wayi, pag-inom sa og warm water bago ka mukaon, mga katropa. Ikatulo, before sleep. Bago ka matulog, so, wayi usab ang pag-inom og warm water. No, instead mo inom kag bugnaw din ha. Ilabi nag igang-igang ayaw pag-inom tawon og warm water bago ka matulog. Dako kay nagitabang mga katropa to improve sleep quality, no? Ilabi na kung gusto ka mahimong hapsay, mahimong nindot ang imong pagtulog, suwayi. Pag-inom og warm water before sleep, mga katropa. And of course, during the day, tibok adlaw, ayaw tawon kalimot sa pag-inom og warm water. Gani ang warm water. Usa kini sa ato aga yung program, no, tungod kay aduna man tay specific program for totally detoxification and cleansing nga din ginahatod gayud sa ato ang Yes to Health Clinic, no. Halimbawa sa mga tao nga din gusto gayud og total detoxification ba, no, mura bag tawag dini sakinan nga din adto sa shop nga din gusto ko magpa PMSR, no, or boss gusto ko magpa tune up. Oh, ang kundo na po, na po yung mga tao, mga pasyente nga din niya amo ato sa clinic nga din gusto nila mag total detoxification. So kini ato ang ginahimo sa Yes to Health Clinic. We have 3 to 5 days total detoxification nga din wa sila kaunon kundi totally juice fasting lang. And syempre kauban din ha sa program kini gayong gitawag na to nga warm water during the day. Dako ka nag ikatabang to cleanse, no, to detox,

kana ang ato ang health information. A cup or a glass of warm water dako kay kahimuan mahitungod gyud sa pagkahimsog sa ato ang panglawas. Silabi na kung ang init-init nga tubig mga katropa nga imong ininom or giinom, minugna kana sa ato ang gayong Santon Gold Herbal Tea ay di ba kay mahimong nindot kaayo kini og mahimo gayog ikaw nga healthy mga katropa. No, instead nga diin hilabi na kung natsayog ka sa aton Santon Gold Herbal Tea suway kini during the day. Suway kini ato ang Santon Gold Herbal Tea. But the first thing in the morning I suggest plain and pure warm water, and then pag maabot ang pipila ka oras nga diin na gusto ka mo inom og init-init nga tubig, edi suway kini ato ang Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Dagan salamat no sa mga niuban. Ilabi na sa mga katropa na ito nga din initanaw sa ato ang live oras na ito, alaon na 27 na mga katropa. And bago ta magtapos ato sang hatagan o pagtagad, no, kinigay nagpadala sa iyahang mensahe. From 272, a good PM doc, mag-ask lang unta ko para sa akong lula na amang good siya high blood, doc, o ganapod sa heart na siya daghan ginainom maintenance. So mag-ask lang unta ko unsa may ask niya niya. So but anyway, no, ang iyahang concern siguro naputol ra ni iyahang text, but iyahang concern ang iyahang taong lula adin adunay high blood na apoy problema sa heart unya nanay mga maintenance nga gipang inom. Magini no, mag-uban gini ang duha. If you have high blood, which is blood circulation the problem, musugot kag sa dili maapektuhan jud na ang imong kasing-kasing kadugayan. And sadly no, tungod kay tawon makahappy pud kay concern siya sa iyahang lula no, sa imong lula nga din adunay high blood, adunay heart problem na may maintenance. Ipadayon ra ng maintenance no, tungod kay i-advise man as doktor, pwede ra nimo dungagan ang maintenance sa imong lula ha. Sa ato ang texter, pwede nimo painumon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold aduna na siya vasodilated nga chemicals gikan sa alcin, and then apo na siya santhone no, nga din dako kag ikatabang para gayud sa atong blood circulation, especially cleansing properties from spirulina and balungay. Dako kay nagikatabang no sa mga kondisyon nga din nagitawag nato ga blood circulation na problem. Tungod kay kining high blood, heart problem, big factor nga din kinahanglan mahimong healthy ang blood circulation. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Dako ka nagikatabang sa imong hagayong lola. Iduwag ra na no sa iyahang maintenance, and have a juicing therapy. Unsa man ang juicing therapy? Ang imong lola, mag-juice ka og 1 pipino, 1 sayote, and 2 pieces of celery or kinchay. Himuan ang i-blend, no, sir or ma'am. No, kung doon na mo i-blender din ha, 1 pipino, panitan, hugasan, i-blend, and then isunod ang sayote. Isunod po ang 2 pieces of celery, mauna i-combination, ang green na juices, ang tawag na ito, ana. Hugaon sa tela, ang pure nga juice, ipainom sa imuhang lola. At least 1 glasses a day. Pagpili ra mo unsay mas pabor, alas 9 ba or alas 9 sa buntag or alas 3 ba sa hapon, basta sa isa kadlaw makainom ang imong lula, good for 15 days kauban ang Santon Plus Gold. Diba kay dako kay nag-alibyo og improvement mahitungod gayon sa iyahang kondisyon ha. Juicing therapy, that is the best. And warm water, of course no, warm water every morning pag mata sa imong lula ay sa pem nagkape. Painuman dayon og warm water pag mata sa buntag. And then pag dunay adlaw inay mong lula, magbulad siya sa init for 20 minutes. Sa may mga high blood, may mga problema sa kasing-kasing, ang sidlak sa adlaw libre ka na og aduna kinay dako kay ikatabang mahitungod gayon sa ato ang sirkulasyon sa dugo. Pabuladay imong nanay, imong lula no, 20 minutes a day. No, 10 minutes atubangan, 10 minutes ang likod, unya ang maglingkod ra siya. No, relax ang lawas, ayo palakaw-lakawa ha. So mo ka na himuan na and then i-observe na for 15 days. And then after 15 days, pwede mo ato clinic, or before 15 days, ato ang clinic uban na imong lula tungod kay aduna usab kita specific combination of herbal medicine. Especially gusto usab nato ma-check no si nanay kung sa gyoy mga hinungdan nga nung aduna siya balatian. Wa naman tayong igong oras mga katropa. Dagay salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa mga mensahe, mga nagtanaw sa atong Facebook Live. Wa naman tayong igong oras sa pagalan po ng Yes to Health, Nadja.

Optic Wellness Center kinigayod ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanunay magaingon og magapahinumdom ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.

0: ko din ni.
1: Papalita ra gud kog sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
0: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exciting!

34. That was Time Check is brought to you by Windsor Coloron 2026. X-rated na mga katropa, may hapon sa itong mga listeners nga nakuha sa itong X-rated drama. Dili lang diri sa Visayas, labi na sa nakilang-laing dapit sa Mindanao, Davao, sa Tagum, ano na po tayo itong paminawan karoon di hama. Sa Santa Cruz, naapog karoon di madunggan ta sa may Davao de Oro, nga mga bahin sa Davao de Oro, maabot itong pagsibya din na. Shout out to XFM Davao. And of course, shout out to Solid X, Solid FM. And of course, shout out to XFM Tago. May pagpaminaw. Diba? Kumusta na? I don't know kung anong weather right now. Hindi ako lumabas eh. Oo, masyado akong nagkulong. Eh, hindi ko alam kung ano na ba. Kami pa ba o may iba na? Anak, kung gusto, anang wala ko'y naibalaan. Anak, kung gusto ko, anang wala ko'y idea. Kung okay pa ba mi o dili na. Char lang, uy. Para bang... Okay, hello, shout out. Oh, wait lang ha, ako lang basahon ka dali. Hello, may pagpaminaw. Kerry Pitugo Official. Karat, lagi kay mo diri sa pahaklapo-lapo DJ. Basta di lang akong tingog. Oo, ambot siguro kay di maigo ang signal. Lapo-lapo mo, anagin na. Lapo-lapo ka banda, ado na yung mga lugar nga diligid, nindot ang igo sa ng transmitter. Kaya ba, sige doon ay natabunan ba mo din ha? Sabay na. Kaya ang sure kung anino itong tingog nga malabayan nila itong programa, kaning buhol. Kaya wa may naka, sa transmitter, wa may nakababag. Diba? Ano naman na siya? Rain out ko nga, munindot yun yung amuang tingog din na, no? Kagi na ba ko din na, nga nag-survey ko kauban ng amuang kaubanan dari sa estasyon. Nindot ka may yung tipa. Pinako, may maminaw na mo din, ha? O na-confirm na ako nga, doon na mo din na minaw. Pakita na kong naong kanina. Nga, nindot nga nung akong, ako adong live kay Pimira Dotokilino. Sige, naraong. Nara.

0: Ikaw pong matang. Oo. So, anak lang sa ano. Artista-artista lang sa ako. Guwapa na ba? Ayan, di ako nang giatubang karon dili mo mag-uol na mga ano, nung ina na permi akong camera. Di karon no, ana. Okay na. Hello sa inyo, may pagpaminaw. Salamat DJ Leonard. Si Leonard, wala naman iundang ang paminaw si Leonard. Okay. Silang DJ, wala lagi on air. Ari sa lapula po na on air. Ilang grumo abtan din na. Pag muda ko na yung suporta nga mong makuha din ha. Mas daga pag yung listener na to, paningkamutan na itong maka-expand. Ba naman na. Salamat eh ha sa pagpangita po sa mo ang programa sa inyong mga radyo. At kung di mo yung madunggan pinagi sa radyo, halaanin mo diri sa live. Makita naman ko sa kung kalami o na adri o. Kamu ano. Ayun pangutan ng ano naman yung nag-antipara-antipara. Basta. Shout out sa ko sa mga bana nga wala diha ilang asawa. Kalas kaayo og shampoo town. Alabigun na kuno nga kalas mag lotion. Tubi ko nga lotion ang gamit tapos use oil. Ikuhan og bulat. Shampoo di ay. Ah, masumot magod ang shampoo. Ay, sad ka diha Christian na mo diha kagawad ha. Ang hapon, Charlie. From the kid on. Randy Santisa sa may pagpaminaw. DJ Leonard on the mix. Dili day on the, in the mix day ni D.I. DJ. Mayang hapon crush Reyna Chinita. Pasarot ni Ma'am Charlene at Ate Emily Flores. At anan na lang, especially ni mo crush. Salamat. Sherwin Bacalso. Ano siya? Chinita, paano ayaw na siya? Ayaw na po, pasag di siya. Paano ipugos mo na ito at kung kaugalingan sa mga tao daily na gusto mo? Ato na lang silang itugyan. Sherwin Bacalso, lami na mo ambak bitaw. Kung mo ambak ka, balipayon sila niya, ikaw alkansi. O, diba? Ang kinabuhi, o ganin ang nailaing-laing adlaw, Sherwin, kay tungod laing-laing sugilanon, laing-laing hangit, laing-laing tao. Niagisan ko na, Sherwin. Nagilisan ko. Di lang isa, lima. Pero wa ko nangingon nga muambak ko kay ano man. Napabang ko'y ginawang kinabuhi, adunay paglaon. Ana ra na siya. Mo ganing namugna ang buntag. Kaya aron aduna tay laing adlaw nga mo balik. Una kung moingon kang muambak ka, ayaw. Masisira ang buhay mo. Sabot ka, Sherwin? Request na ka tayo pagsaad ang idol. Saan yung titulo? Upat na yung mata. O, ayaw pagsaad. O, saan ni ka kung ayan? O, saan ni ka tawag ay ni Asa Kabisra? Hello, DJ. You're so hot. Oba? Shout out and watching, listening from R.E. Glass, Kalubian, Leyte. Exciting! Hello po sa inyo, ha? Exciting. Diyas ang kapiti. Maupay na hapon. Maupay na kulok mo. Tama ba ko? Sabihin na, ha? Hapon DJ, pa-shoutout ko sa akong kauban diri sa RCA na si Ado og Angelo gikan kay John Kian Alolor. Hi DJ, pa-shoutout from Mama of Davao de Oro gikan kay Poy na Lima. Di ko sure kung tama ni, basta gibaliktad na sa niyang pangalan. Alam ba ni, mga sakit ninyo ngayon yung mga pangalan sa Facebook, pambaliktaron. Mag-isog tagpagbasa din niso on air. Pasige lang. Palangga pa yung tamo. Ayun, ayun na lang kita mo, ay. Asya, mutambag ko ron crush, ha? Pero di ta kasugtan mutambag bahin sa prostate. Kay imuingon ra ka nga balag, dili magkuan. Kumusugot ato nga tambag, kay dili pwede ta na magkasakit in town, Leonard. Uy. Tagbo magaling ampo ning uban diri nga. Sama ni atong pulos atong pagampo, Leonard, kung imo ra pasagdan sila ma-prostate. Ang mamangita pa ng kamot nga mahimsog. Sige, mga tag-ingon sa uban nga. Amping, prevention is better than cure. Tanya po ang migo eh. Ayaw ka matambag ha?
1: Ayaw!
0: Rubuyag. Kung kita kalinay, pataka ka sa ana. Tapos na din pang remind niya, ikaw rin mo raga nga okay ra. Kapoy kay Kalinard. Kabaan taanis itong mga tigpaminaw. Sige, tapang yung panguan din nga healthy, ano, healthy is, ano, health is wealth. Prevention is better than cure niya. Muingon raga nga okay. Makasalata sa Ginoo. Bakulbaan sa kuni mo. Pero na, Leonard, katawa na kong Leonard. Katawa na siya sa comment section. Ana siya, PN DJ, great akong wife DJ. J Labad-Labad from Toledo City. Lamina Mizarajo, kumusta ito ang signal diya sa Toledo? Kusugra? Namay na ingong ang lapu-lapu di, dahil ito kay madungog. Hanap-hanap daw ta. Basig niso-iso, ala na niyang kuwain. Ang tina. And I really love to see you tonight. Ah, okay. It's England done. Feeling na ko. Tama ba ko?
1: Ayaw!
0: Ano bitaw? Ano mo niyang gabi? Usi, talo niyo na ko, lamo? Ano bitaw na? Ano mo itong ganahan mo gabi? Ira kitaon. Nga pwede, available man kong hapon, mahuman naman kong on-air.
1: Ayaw!
0: O, abi pa lang. Musta, lamok? Nga gabi, ira mo gawas? Diliin tao ko masup-sup og dugo, oy! Masup-sup og dugo. Mula gina si Doc Gigi, basta maabot siya na makakatuntag mga dilima o ba? Ang dang tao, eh. Primitivo Aguilar Oliverio, shout out dere sa Bacayan Ville, Avilla de Mercedes, nila Esmer Driver. Ayan, diya sa may Bacayan. May pagpaminaw niya sa Bacayan. Grabe pangarangin ako. Primitivo Aguilar Oliverio. Murat ang pangalan sa kuwa. Pangalan siya sa kanang Hasindero. Na nag-iya og dakong kuan. Dakong yuta. Ayan. Mayang hapon, DJ. Regards daw ni Moti Boy DJ. Guapa daw ka, ayaw ka. Lamion pag yun. Ay, na lang siya nga. Salamat, T-Boy. Ay, na si T-Boy nga. Kung gilamian siya na ako sa live, mas lami ko sa personal. Ay, nasa ka. Pero una ang tanay. Ako sa tagaan og oras og panahon, ang atong pipila ka mga pahinumdum. Piliin ko niya taod-taod, ato nang madungga na nga to ang X-rated drama. Tapos ganyan yung mga radyo niya taod-taod, ha? Ato nang kwan. Oh, sige, ato pa kasi na muna dyan kay pagbalik na ko tuntood. X-rated drama na ta. Okay, ayaw kalimot, kusgi. Kusgi po yun. Ayan, na last na lang dyan. Alright, okay. 1:46 in the afternoon, katropa. Ay, ilis yung radyo, ha? Kaya mabalik na taod-taod sa itong X-rated drama.
2: Mga katropa, exciting!
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Maka-ulcer ko.
3: Visit ko sa imaayo. Hindi gawas niya sa Don Blas Gold.

0: mix. Wala ra ka nakakaunog mang gustil, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong pinbuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giuman sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan matok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Second Plus Herbal Soap.
2: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Second Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Second Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Second Plus Herbal Soap.
3: XFM. Hola sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 1:50 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, I have my coffee here also. Tungod kay mas importante ang adunay kape nga imo ang imnon sa matagigayon nga ikaw murang galuyan na. But it's not all coffee nga makahatag og kaligon sa panglawas o kahimsog o maayong benepisyo tungod kay ang Santone Plus Coffee Mix. Pwedeng adunay malunggay, adunay mangustina og soya powder. Sama sa tong kape. But pasabot ani daghang benepisyo nga makuha katropa mo nang if you're looking for the right coffee with the right benefits, choose Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide at sa doang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon, ang Z Plaza building open from Monday to Friday, closed during Saturday, will be back open on Sunday. Before ko makalimot din, no? Ako din ngayon sa nga, nagpahay kayo po din sila free consultation and general check-up. So from 9 to 5, nasa sila ginapahay nga check-up, kauban si Doc Bernie. So kung ganahan mo, pero mas nindot yun, dili dapat ganahan. Dapat yun mo pa-check mo. Kaya araw mahibawaan ninyo kung sa may kinahanglan sa inyo mga panglawas. O kinahanglan ba ninyo ginani, inana? Kinahanglan ba mas malingunan pag yun? Kinahanglan ba yun? Adunay buhaton nga mas importante. Kaya prevention is better than cure ka, tropa. Ayaw gliho kung diya pa nagsakit na ka. Kinilikado ka na. Alright. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated drama na.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: sa buhat ni mo nang hait ka na ba?
1: Napunitan ito. Tunsin ka na ako.

Maayong adlaw kaninyong tanan. Sa masuking ti paminawan ni ining programang X-Rated. Di na lang kita palami ani. Hadlo ka na'y naasad. Kini nga tong usuwa tampo. Kabahin kini sa usa ka istorya. Sa usa ka babae nga taga Toledo City. Nga tong tagaan o gigayon nga i-share ang iyang sugilanon. Ato siyang itago sa pangalang Dina. Dina. Si Dina. Tantay anyos. Nini. Ayan problema may tungod. Tungod sa mga pasangil sa iyong mga silingan. Matod nila. Matod nila. Ungo si Dina. Ang pangutana. Tinuod ba ka nga ungo ka Dina? Hindi na ito masahiran sa iyang suwat sugilanon. Nga itong gihataga kinabuhi. Nagiuluhan og.

0: Ida? Oh! Asa ka man din na nga? Gabi ing dako, nagsigi pa man kagpanudlay diha.
1: Ha? Huh? Ano man tayo gabi eh?
0: Ay! Wala ka na ibaw nga, libe na mahayo.
1: Ay, totoo magkana droy. Wala na sa bagong panahon ron. Kalimutan ron good ko. Kanya, may katulog. Maayon ako ko. Mga isulay-sulay na nang ako akong buhok.
0: Kalimutan man dahi kanya. Ngayon di mo naputna na yung buhok. Naka na, yung buhok ay. Lapas ako na sa imuang sampo na yung buhok.
1: Ay, Andro. Ay, yun din kilabdi akong buhok ha. Bahala na. Di yun din ako paputlan. Bahala lang masangko ni Siyuta. Di yun din ako paputlan.
0: Na. Sige na. Katuna. Nakauna pag mas parto, ha?
1: Oh, masunod ako! Ayun talibati. Bahala ko, Ray. Di yun din ako paputlan ako buhok, no? Ay. Yun na. Bumaman. Kung yun din nagtanaw na ako. Uy, si Mila man to? O dali kayong nakapasalipod silang haligi silang bahay? Kung saan mo to siya? Ganina raka to siya nagtanaw na ko?

0: Aso? Namatay ang baboy nila ni Nang Lagring?
1: Oo, oh, namatay. Oo, oh, magkapalimbo at pag-isabalibo. Kaya ano, nahabo ang tinae sa baboy.
0: Aso? Hey, bro, ikaw ba binuang ka diha?
1: Ay oo, oh, lagi wa, lagi ko na binuang. O gituhuan sa kadaghanan nga, gibalbal ko na ang baboy.

0: Muut, banyak ring.
1: Dina.
0: Kakak terus kong lawas.
1: Oh, iya naman ikan di balkon niya eh. Abi man ako, asa ka. Kamata man lang kong awa, kas putupad.
0: Ay. Ay, dahil. Muut kayo eh. Nakatong kaya kong lawas.
1: Ay, maudi ay nga nakalindas sa ikaw. Luhag kay ka sa imuang gilingkuran dinis balkon.
0: Ay, masunod na lagi ko ni mo, Andro. Pangil lang sa ko din eh.
1: Alas, alas. Sige, sige, sige, sige.
0: Ay, katatul. Bits ko lawas eh. Ay, nga naman yun ni eh. Si Mila? Sinit ako. Nag-apot yun ang among mata nga. Nagtanaw siya na kutin sa balkonahe. Sablay silingan na. Kapilan mo kumakabantay nga. Puro magsigi o paniin. Pinabot ako.

qualcuno.

ramdam ko eh. Kung ito ako, huwag, naglisod ko nung kaginawa. Eh, hangtod ka ron, nagangos pag yung gihapon ko. Parang urasa. Uy, rasrasin naman dahil sa tumang gabi eh. Maguhay lang dahil ko nakatagpilo. Kinatuh ko, alas 11 na matapasado. Ay, kalain sa kundam ko eh. Si Mila?

0: ayaw tagdadang imusilingan. Ma! Oh, tigalig na suya lang na nimo.
1: Ambot ba mawi? Masakyo lahi yun yan tinagdan ako.
2: Huwag mo mag-away na imusilingan?
1: Huwag masag pa.
2: Basig doon lang yung siguro hinungtan nga nung naingon siya ana nimo.

pinagdalik kong lakaw. Kaya pitaraba mong hitnit na. Nagkapihan yung kuda. Ang ako mga hinayahay dito. Uy! Si Mila! Siya kinakong ikasugat! Saan mo to si Mila? Hindi ka man palayo nga nakakita na ko. Naunsa to siya?

0: ata yan tulo ka manok ni Darwin?
1: Ug labo ang tinae. Urubog! Kanabi itong kundis-kundis ang kalawasan?
0: Unsa?
1: Mahal lagi na. Nya, naagiungo ni atong dapit. Tunay mangutas.
0: Naunsa man taon mo, Drui? Pataka na lang yung magbukaanin yung baba. Way umo oy, way mangtas.
1: Way umo, way mangtas. Be, be. Unya, kanang hitabo nga pagkamatay sa mga hayo. Unsa man na?
0: Basig ihas lang nga gutom nga mananap nagikan sa bukid. Ug nasa ang dilis patag. Ug mga unog ginhawaan sa mananap.

Ito mga lastusi sa mga kapi. Uy! May paug. Wa akong binubog kapida. Wa nunog ko giduka. Hala? Dami na kidap-kidlap. Naakid o! Nasa kurangasin sa ubos sa ilang bahay ni Mila. Kanaugon ko ganipi. O sana nang nagkidap-kidlap? Sama din ni uy. Sticky raman din ni napilit din eh. Magkailad biya ni uy. Reflection na din sa suga. Daghan, yung keng mailad din eh. Ako ni tantagol bi.

0: yung nahugin ni Subos, uy. Tangit-ngit na pa. Ako ka, Boton. Laro di ay...
1: Ah! Oh, no! Ako ang malagtawan! Oh, no!
0: Uy!
1: Ay, naroon
0: na! Ihim na na sa tubo mo, Limela!
1: Oh, no! Nagtawan! Oh, no!
2: Dina?
1: Ay, oh, no! Oh, no, nagtawan na!
2: Dina, ramdam tayo, magtos, Mila!
0: Kailan nasab ko niya, Gomo? O nagtawad ko nuko? Para ako lang gikabot ang sulay nga nahug sa ubos?
2: Dina!
3: Dili ka ungo, ha? Dili ka ba ungo? Ungo ka, oy!
0: Tarong nga lagi ko anay masulutihan na, Mila. Wara ba yung gib ko may labot ni mo?
3: Kay nga, no? Kay sa babayhan ng mahadlog maputlan ng buhok, ha? O niya, bagyan, no? Magsigi og sudlay bisag tungang gabi, ha? O niya, bagyan, kinsa may tarong nga amo nang makitaan sa akong bana nga sa tungang gabi, magsigi standby dyan sa inong balkonahe. Naihiga yun nga mahigwaos ka. Murag uhaw kayang imong tutunlan. O niya, basad no? Kinsa may tarong nga tao nga mangas ka sa scene sa tungang gabi eh. O kinsa'y tarong nga tao nga magtuad-tuad ha? O niya, makahimo rigil ana no? Ang ungo!
0: Unsa? Ay! Dito na gini maayo, Andro. Wow lang yun si Mila sa kong pagkataw? Di pa na baybag yun niya nga ungo ko, no ko?
2: Ay, bayanin mo. Ay, ano ito ba, Yigun?
0: Hindi, patag mo ang ginana kong babayhana na.

to, DJ? Naalaan ko nga, ungo. Naalang ganit, tagi pang buhat, ungo dayon. Bitaw, DJ, mo ni ako na kong problema. Nakakita kog away tungod sa among silingan. Nga gipasangin lan ko nga ungo. Nga ang tanay niyang gipamasangil nako, mga sulagma lang. Parehas anang gili ko magpapatulog-buhok. Katong nangaskas ko kay gikuha nako ang sticker sa SIM. Katong gikabot nako ang sudlay nga nahog. Giingnan ko nga ungo nga nagtuwad. Nakoy amiga mo tuwad pero di to ungo. Shout out ni Moreniel. Damay. Wait lang. Bitaw DJ, nahog yun nga. Siya ginagsugod sa chismis nga ungo ko sa among lugar. O na mga pangutana, ang sabay angay na akong buhato na aniniya, oy. Di naman mapunga niyang ba-ba. Ako siyang ikiha, DJ. Mo ka na akong plano. Pero unsa may ikiha na ako niya. Taganday. O, ano yan ang pagdaod sa imuhang kuan? Imuhang credibility. Basta na nasa balaw. Ito na istorya nun niya, tada-tada. Kaya na pa ako, wow naman siya din na ako. Gusto na ako makabayad siya na kugda. Dako din he. Tungkol siyang ginapabuhat niya pagpakauwaw. Di na guro may mag-abot ani o di na guro may mag-ayo ang among kabubuton ani tungod kay naglagot naman siya pugo niya. Tao DJ oy. Kaunguon ko sa kalagot. Makaingon sab ka og. Kitkiton ko na lang niya mo silingan. Bitaw tambagi intawon ko ninyo kung sa angay na kong buhaton. Ako si Dina. Dina. Di na ungo, ha? Dini na lang kuto mga akong sulat sa Gilano, DJ. At alam ba na ako ang inyong mga advice, ha? Patugtuga na yung huwag matakot. O huwag kang matakot, DJ, sa eraser heads. Di na eraser heads doon ay murag huwag kang matakot. Di man na eraser heads. Orange and lemon today. Basta mauna to no? Basta bahala ko an. Basta muna i-tighten. Aminaw ako DJ. Paabot ako sa inyong mga tambag.

0: Mabuhas ang na... Ay, may ito lang kanta? Kasi sige mo naman siya! Okay, sige rin na lang. Ipugusa ba na ito? Masin niyang mabash ng gitaan. Anyway! Ano na tayo caller sa Pickles Linya? Ito pangutan on. Kung unsa bagi purpose o gano'n na namang siya. Hello, may hapon.
1: Hi, this is Irina.
0: Ayun, ito na.
1: Superstar.
0: Ayan. Anong masasabi mo sa ating Amerga nga nagkaproblema nga gipasangin lang nga ungo siya?
1: Para dili ka alimutan.
0: Ikaw na kayo siya.
1: Tungan gabi siya nyo,
0: ha? Una, sige siya, ginaglamo nga giinitan.
1: Panitin mo, muna yung ungo.
0: Feel lang ka na sigpanid mo na yung ungo, Jay. Nausa mo sa Camila, masige sa kagpangamang. Kapuya po niya.
1: Sa pag-ila sa ungo, no, kawatan nagmata ang ungo.
0: Sa
1: ungo, sa ungo, sa ungo, pero kung imo na pa na, muling yun na.
0: Kaya, muna, sumoto siya, kaya sige muling niyo man.
1: Pagdanaw na ni mo nga, kanang dili pa siya, kanang magkawatan ang mata. Tanawa nga, kanang inigtutok ni mo, di ba, linam mo araw.
0: Sige, unsa may rangutan na siya ba? Unsa di buhato niya? Yan ang lokasuhan.
1: Ako lang dyan niya, papaputulog buhok. Unya, kanang, ayaw, pagsuot ka, kanang ginang lang sexy ka. Dali, sexy niya ako.
0: Kanang
1: kasaganan mong magawag mo sa salida, kasaganan sa makangot ka sa buhok. Niya, magsayal niya, dili ka balong manudlay. Kaya siguro si Mila, murag maunay umo, kaya nga nung magsigi man po siya nagpamantay ni mong kung sa ibang buhato ni Mika sa may. Alimot ng kaso buboy, ako ganit, nagpaboy ka at magganit ko ron.
0: Ganun mo yan?
1: Ganaan lang ko, alimot man, kapoy sa daibaga makubo.
0: Ito summer, mang good food. Niya ka tong part niya ka nang kagigidaot naman yung pagkatao ka nang i-chismis ba so
1: ah, na iki ha?
0: Ka na, iki ha?
1: Na ba siya ibidin siya?
0: Ayaw! Niya kay guan pag yun, lantaran pag yun nga ginakuan siya, ginasinggit-singgit nga ungo siya, di ba?
1: Magani, makabayad na ganyan ko ipapakauaw mo na.
0: Mauna, ay nako. Mauna.
1: Ako pa na, ay, kiya ko na ay.
0: Ato na, atong tabang agkiha, oy, kumaumang galing. Mauna to dahi, paminaw diya. Di na ha, paminaw na ikuan, o. Oh.
1: Paputol na imong buhok.
0: Pwede sa kaigangan, sige kag reklamong ikaw. Sige sa reklamo.
1: Imong buhok, eh, mahal kayo na buhok ron, ibalik ya.
0: Ay, mahal dahi na diya, ay.
1: Oo, himoon mo na nilang way. Paliton mo na sa mga bayo.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Kana, ganahan ko, Ana. Ako sa naibaligi ako. Kaya ka ba? Ay, nakakita ka sa ako sa live ka ng Miss M? Wala kita, no?
1: Wala pa ako ni follow ni mo kay...
0: Ayaw sa...
1: Kung inimay nga na si Roderina.
0: Ayaw ko i-follow. Tanawa lang ang live sa XFM. Oo,
1: oh, okay.
0: Kaya akong book, mabaligyan eh.
1: Okay, mamani mong book. Di man taas, di bubuk.
0: Oo, mabaligyan ba ni kay Murag ng Warta? Kung mga nagnanginalan kong kwarta ba?
1: Alanganin pa, uy.
0: Ano'y pakulang pa? Sige, patubo.
1: Ayaw lang pakuhay kay Emian, mong kaana.
0: Ah, sige, di na lang. Abay na kong makakwarta na ako. Okay, thank you, kaayo. Miss M. Sige, go.
1: Igreta na ako nga, pe-birthday akong yan nga si Tia Gloria Yati na nag-birthday rin wadlawa.
0: Mohin na, happy birthday sa imong iyaan. Ayan. Yes.
1: Salamat kayo, may nga po ni Doc Deji.
0: Ayan, thank you. Miss M, katropo mo.
1: Exciting.
0: Sabi sa si Miss M, ano yung mga kugihan, gid nga mo tambag na to diri on air. Salamat kay Miss M. Busy ba na si Miss M sa iyang negosyo? Pero muhigayon gid na siya gyud. Muhigayon gid na siya sa pagpaningkamot. Nga mahimamat. DJ nangutana daw si Tiboy katong bayot daw nga iyang ipatuwad ungo ba daw to? Ba o? Ikaw may nagpatuwad, dili ikaw, dili ito ungo kay ikaw may nagpatuwag. Tuwa, sabay. Kapuya ni mo eh. Hello po! Magandang chinita!
2: Man hapon.
0: Uy, murag bag-uni nga. Huwag bagong balik ni.
2: Huwag ikaw masayad yun eh.
0: Nauasa.
2: Ano na kung buntag di balik? Di kang kong Manila.
0: Gani? Uso kang Manila na? Atan ka kwan? Impeachment trial?
3: Ay!
0: O kumusta lang biyahe? Baka... Baka ano, alam mo, galing ang Luzon eh. Baka biglang nagbago ka, tsaka nagsasalita ka na ng Tagalog.
2: Ano
0: eh? Ay, yes. Ano na pa naman kung mag-Tagalog, kinugay na ko maka-strong Tagalog. Malang biyahe, oy.
2: Ano ba?
0: Bisi ko yung Tagalog chance ay ipakita sa base din mabalhin kong Manila.
3: Ay,
2: ano, nung mabalhin kong Manila. Pupatuloy na rin mo makitagalogi ka.
0: Gawin. Anyways. Nga usa may machika ni mo ani ato ang letter sender nga si Dina nga naalaan manigungo ato kumari. Pwede ba doon niya kasuhan? Pwede kayo.
2: Kung hindi na nagitambag MSM, palabuan ko pa na.
0: O ka na. Pabili ba yun ha? Sige.
2: Palabuan pero maaaro sila pa ng tumoy.
0: Sige. Sige Dobby. Aro pamina diya. Dina. Liso ang radyo ka nang mawang dibong signal. Sige, go.
2: Sige, muna Dobby na. Kung naminaw ka man yun pero may nga pa nilin mo diya.
0: Kanya.
2: Ay, tanin mo na. Naanaan mo ni ka sa kaubo.
0: Isuda po dano eh.
2: Kaglo.
0: Isuda maalagungo.
3: Ay, ay.
0: Okay.
2: Mga, Dina, usara yung solusyon na lang kanan. Ay, kaso na, kaya pagpakauha mo na yung gigi mo. Kaya kung saan alam mga ebidensya ng yung gigi mo na may gigi mo niyang kapasihan, pili mo na ako. Oh. Basta pa, why ungo na di pa yung nanong gasto sa korte. Na inaran na lang ko, padawang naman po sa kong katiguan mo, pero wag yung tao nga nanonggan ako, kagiriklamo, sungod, sayang, pasa.
0: Oh, libao. Buot pa sa buot! Dili na kung sala ang pagkaungo, dili ka ilhong kriminal!
2: Para yun nga makusala na, para nga kalma na siya, o mahilom na siya. Buhata ang gusto ni mong buhatan. Sa legal lang nga prosito. Maligado na. Araw na ang kuha niya, para makutulo na niya ang kuha niya.
0: Ayan.
2: Huwag na niya bawi, o. Lagi pinawad na ungo, eh ha, niya tapos. Dito yun na pagkuhan, niya ikaw ang madagdagan.
0: Oo, talkasiha ba?
2: Ikaw nga po na kung tambag ni mo, usin ba nang imuhaan ko, usin ba nang imang image sa iyong kortigi o ganang gawa sa tungang gabi eh. Eh, usasab na sa kuhan niya kadudahan daw. Labi na giyod nga kay kagbuhok.
0: Correct! Ako ani, ako, kay taas magkuugbuhok, medyo taas kuugbuhok, tapos...
2: Adi, mas taas mag itong iya kayo, asa na tutaman itong iya? Bagsang ko ba ito sa lubot o lamang paspas lubot?
0: Abi na kong maapil na ko sa mga listahan sa mga ungo.
2: Ah, dali pa.
0: Kita mo niyo.
2: Listahan lang sa mga diwata lang.
0: Ay, na, dito. Same.
2: Mula, na, buhata ang gusto niyo ba? Para mahunong na ng isyo na nag-control.
0: Para mahuma na kaana.
2: Para mahuma na kaana. Huwag sabi niyo pa kung manamili, singkot kay DJ Rina. Kumusta naman na ang tanan akong mga ka-tropa niya ang ipaginaw ko rin?
0: Bitaw.
2: Sabi na nasab sa katumbag ko lang kong haniklong na si Baymok. Anong di naman kamutubag sa kong tawag, Bay? Naunsa naman ka.
0: No.
2: Wala namang gad naunsa.
0: Bitaw. Isa ba sa Baymok?
3: Ay!
2: Ito mo ang sayo kung sa lagi mo. Ano? Hindi mo magkulubo yun eh.
0: Tinoon.
2: Bitaw. Sa mga ka-tropa nga naminaw na binigil sa itong mga naka-dumundaog na kainanan ako sa kanginan.
0: Ayan.
2: Kasi luwal lang ko ninyo nga huwag ko manangin ninyo kay biglaan gano'n akong paglakaw ng Tos Manila.
0: O kasama itong kuhan, nanawag nga, nagpailang nga imong kuhan. Kisa ito?
2: Si Clark.
0: Si?
2: Clark.
0: Clark?
2: Si Clark ba? Ako manood.
0: Ah, okay. Kayo. Asa naman ito siya, oy?
2: Ito na, may ulit ito sa panay nga si Mama. Kay ako naman ito siyang ipabantay sa panay nga.
0: Alright, ate may mo.
2: Ano, gikuha na ako, gilili na.

0: ma-entertain pa ni Carlos.
1: Alright, Betosan. Anyway, thank you kaayo, katropang James, and welcome back!
0: Takot ako.
1: Wala man.
0: Tukat-tukat?
1: Undaw. Ayon! Ayan, sige. Sabi nang wala pa nanawag. Ato sa i-play ni Katropang James ang imong song request nga. Ukat-ukat.

0: wa naman din ni Soda kung adlit. Ukat-ukat man din dito. So, ukat-ukat yan. Anyways, it's 2:29 in the afternoon ng oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna di ha, ang atong produktong Santone Vitamin C. Ganun natin caller sa bigas linya. Ito nang i-entertain. Kinsa siya? Kinsa ugnganong nanawag ka? Hello!
1: Si Arnel po, ito na Kapalong.
0: Ayan, Kapalong, hello Arnel! All the way from Kapalong, Davao del Norte! Tama ba? Ha?
1: Pito kayo ka na rin.
0: Malamang. Malamang.
1: Dito na, Sara, yung kamulupan.
0: Munang na may ngon ka ng atikatikan ko. DJ ko nyo may ilad. Pawawara ko pero bisan asa na ko naabot. Di ko mailad. Kaya ako may mangingilad. Oh, Davao del Norte na sa Kapalong. Musang Kapalong ron?
1: Oo, na ako Kapalong dito.
0: Naka na, sige, sige, sige. Di alam ka, oy, di alam ko si Bu. Sorry, happy po kong iubo na. Anyway, Arnel, ako sa mga mag-chika ni mo sa itong sender nga gyalaan mo siyang, umo. Tama, inaanag niya sa Kapalong. Murag, uso po na diha ba?
1: Nadari.
0: Kagatong na akong Davao de Oro sa una, ang uso man nito kay manghiluay.
1: Ingal me, Dari.
0: Yan.
1: Nako'y nailan, pero mako, kasi na, magdupa man sila.
0: Magunsa?
1: Magdupa.
0: Ah, magdupa. Gusto ba na ito? Sina kwaknit?
1: Kwaknit na? Di man wakwa, kwaknit.
0: Ayan. Pero usap yung buhato niya, ay, pamilya ni mo, dapat ba niyang kasuhan?
1: Oo, okay. Pamasangil ba yan na?
0: Gato nyo, ang pagpandaot sa imuhang...
1: Pandaot ba yan na?
0: Daot.
1: Ang nakakuan po niya ba kay... Mukawas-awas po siya. Ang lusin sa gabi. Ayun, yata at po kay Sigbo. No, nga

0: Samahan po ba?
1: Na.
0: Wala, ang terori man tinood. No, ninsod. Matangil, tamangot po. Sige niya, nanabay pa. Paano? Masaman din yung maagi sa barangay o purok tao na.
1: Pwede na po dirisko ah.
2: Aaya!
1: Pero maagi kita barangay. Dito sa barangay. Ngayon na, pwede naman na ipadulog sa barangay actually.
0: Dito?
1: So, may paminaw niya dahil ha, paminaw.
0: Ginapakata, very istorya na lang. Ang bukaya na inano.
1: Oo. Oh, ikaw, mahimo na kang...
0: Ulaw kayo ba? Ulaw, ulaw.
1: Muya na mga tao. Ay, na magdula na niya, oy.
0: Hindi alam eh, magtinood lagi. Kinapin na ilhan. Pero Rickmar, wata mo itong manok mo.
1: Oh, lahat ito si Rickmar.
0: Ito
1: mo. Ito mo. Oo.
0: Ito?
1: Tsaka man ni Ron.
0: Di, magkuhan lang po siya sa mga galingan niya. Sa matawad lang ang barangay nga. Diba, magkuhan ba nga, itilin siya. Malaan lang siya. Reklamo na eh. Sa mga dijing, upang pabarangay na to?
1: Ubanan na lang na to. Ubanan na to. Pero kung galing.
0: Pabalik mo, dijay.
1: Alright. Anyway, betaw di na, tumana to, giingon ni Arnel nga, pwede lagi ka mudulog barangay. Labi na ka ng mahog, lamang ganang gidautan ng imuhang...
0: Nakubaya ng damit ang napatangin ko
1: na. Oo, ano na siya ikuan, ano na ni nasa balaod na siya. Oo, ang pagpangdaot sa inyuhang, di ko sa itawag ano sa Bisaya. Uy, di ko ka bumugamit sa Bisaya ba? Mm-mm.
0: Bisaya, oy, kitang bisdak, nabaya ka?
1: Ay, usay ka ba, usay magpapiling-piling, bepunta nga ka ng kuan.
0: Oh, ganin mo.
1: Ate. Oo. Paninilang puri, anak. Kuaban ako.
0: Anak ba?
1: Muna siya'y kuain. Paninilang puri. Nanay siya'y balaod nga pwede. Nga,
0: naayon na siya.
1: Oo.
0: Ulog yun.
1: Labi na yun, anak?
0: Pati anak.
1: Sumoto siya, dihaday.
0: Pwede.
1: Oo.
0: Tanang siguro ba?
1: Ano naman ito, ibidin siya kay mahog man ang kuan. Ginasingit na good sa tanang mga, sa mga kuan. Sa...
0: Diba, nga masangil, diba, wabay, ibidin siya nga.
1: Naungo siya. Tinuod. Kitkiton ko ni microphone ron.
2: Aaya!
1: Lagot siya ko ba?
0: Sabihin ako, ibton. Ibton ni mga wire niya. Kitkiton ko
1: din. Gamay, hindi kilalik. Sa puton ko aning na masangil nga ungo. Akong amigang si Dina. Sa puton siya ko ron.
0: Nani? Nalagay ko'y kaila. Pero di man po. Kawatan na itong manok ko. Si Rickmar.
1: Ayun, tapos ayun. Tabi na si Rickmar. Walo isaw kong Rickmar na ginabuhi.
0: Nani?
1: Pwede nga ang kasuhan niya.
0: Idol na ko ba?
1: Okay, si idol niyo mo si Rickmar. Oh, shout out Rickmar. Oo, maganahan ko tagalahan po ko ni Rickmar, oy. Okay, dili toxic na kuan ba ka nang walang kawat-kawat lang. Tunangan tanya mga otog manok. Ano, simple lang. Oo, semi-legal, semi-illegal.
2: Ay,
1: pwede naman siya maingon nga, legal man eh, kaya content na ako. Pero semi-illegal, kaya ta kabawag tinuod nga nga, what?
0: Kuntula, gyapon ko, beto, DJ.
1: Beto, ang hinding gyapon, ani. Ikurakot lang gyapon ta.
2: Ay,
1: bitasal. Sa
0: nagtanaw.
1: Salamat kay Arnel, hanak kay Kuan Arnel, na kay shout out Arnel.
0: In town, ay?
1: In town, ay, pero buyag. Kapuya ka istorya ka rin nila. Inani gini taga kapalo?
2: Aya!
0: Nakatuon ako si Bo, di ba?
1: Ha?
0: Istorya, bitaw nila nga. Nakatuon ko siya si Bo.
1: Ang bitaw no? Kani gini taga si Bo?
0: Makatuon mo lagi?
1: Kani gini taga si Bo ba? Bisag usara ipanood lo. May nalang gani ning isa kaubar ako spikas lawa kay Bulano ni.
2: Aya!
1: Ay punik tirada. Ikaw kay naman? Good, alkansi ka.
0: Ito na ako, kahati, DJ nga. Butuan na karoon. Hindi ka silang tibo po ba?
1: Okay, sige.
0: Sinipahin ko daw, kari malinaw po niya. Buhat daw silang balay daw niya po.
1: Nagbuhat silang balay?
0: Oo, kaya nakatigong nga sila.
1: Oo, yung... Kasi pangalan?
0: Massage to sila diya, si Buba.
1: Kasi pangalan?
0: Pareha po na ako. Jennifer po.
1: Jennifer. Shout out, Jennifer. Yeah, yung Jennifer, eh.
2: Aya!
0: Pinakupyan ako na magulang ko.
1: Na, shout out si Ma Jennifer, congratulations. Salamat sa imo, Arnel.
0: Oo, magkita
1: sa
0: barangay Ugma.
1: Uy, yan lang kay hapon man.
0: Sige, Ugma na
1: lang. Oo, Ugma na lang. Salamat ha.
0: Oo, sige. Salamat kayo.
1: Oo, ulit ako.
0: Oo.
1: Yeah, katropa mo.
0: Exciting.
2: Exciting!
1: taga Kapalong, eh.
2: Ayaw!
1: Pwede siya gamay. Hinay na mong istorya, pero kapoy. DJ Reyna, ungu ako. Ah, unsa? Ungu ka? Paaka ko, be. Pwede, ay! Ako'y paaka, be. Ako ang ungu, ah. Sunod gani, magtambay kas gawas, pagsuot na lang og puti, aramura na kag white lady, dili ungo. Kapuyas mga tambag sa kong mga kahigalaan. Sa makaingon sa tanin niyo, bag-asa may, usapay, tinuo dani. Hello, the caller, is it a caller, last caller na to, hello.
3: Hello.
1: Kinsaman.
3: Ayong hapon.
1: Kinsaman ka.
3: Boy.
1: Boy.
3: Boy.
1: Boy.
3: Ay,
1: boy?
3: Boy? Ayo. Oso, Christina, yun eh. Mura ba ni Umo, na pasilya man tayo.
2: Ay!
1: So, may luya pa sa akong mads, oy. So, may maingon ni mo niya, boy. So, may kaso.
3: Really, boy, boy, ma boy.
1: Papoy, ni mo, oy, boy, di ay? Sorry, boy.
3: Good pa.
2: Ay!
1: Nag-sorry na ko, ha?
3: Oo, nasa ibigin sa itong pasilya siya.
1: Bigi patinta si Poy. Ihaw ka na nako. Disugi siya sa advice.
3: Ingna siya nga. Nakaibidin siya kay. Kay patawag tayo ng parang kayo.
1: Na, na. Kana, sumbagay. Kaya may iksoon. Sa paman.
3: Ingna na nga. One. Kaya di, pagkapos parang kayo wala. Papirma na siya nga. Di na siya mga ilapot siya.
1: Tinoon.
3: Oo. Slinger man sila, maapod eh, kasi na si Alert siya, mga ator na mga itong gabi eh, ba?
1: Mataw! Sumusunod si Mira, oy!
2: Aya!
1: Nga.
3: Importante niya, Dina, huwag kayo buhat nga natamaka niyo sila.
1: Waka kang kakit-kitog tao.
3: Ano ba? Ay, unsa mga hayop man to. Dina, pagkit-kit.
2: Aya!
1: Hayop niya. Tama.
3: So, ana lang, ano lang yung matambang ng kumusin mo, ha? Kung mag-agwanta pa ka, agwanta.
1: Oh,
3: pero hindi ka agwanta, ha?
1: Unsa man? Kita-kita.
3: Hindi bang kuungo.
1: Kung kagwanta, ana siya, ana si Poy nga, kung kagwanta pa ka din, ha? Agwanta. Pero hindi ka nga agwanta, hala, kita-kita na lang.
3: Ana na lang. Sus, lugi siya to me. Baray, kumarot yung matambay na ko si Akin.
1: Baso, Bi, baso, Bi. Asa nung baso? Dok JJ!
2: Ay!
1: Murang ako kay... Murang ako kay istorya. Murang gikag tagay.
3: Sampang yung tiri sa Dabao ni Oro, Bi.
1: Uy, ala ba? Sige, hunat. Labi. Sige lang. Ora to? Asa ba kas Dabao ni Oro?
3: Mawab.
1: Oh, Mawab. Mga gwapo na buong taga Mawab.
3: Ay, buyakari ama, buyakari.
1: Tatuan, Bi, tatuan, Bi. Oh, shout out Elias Tagamawab di ay ning pagpaminaw, salamat kaayo Poy, ha. Poy, katropa mo.
2: Exciting.
1: Ayan. Kung daghang kitag tiba may nawan sa Mindanao, Doc CJ. No, halos taga dito naman manawag. Asa ang Bisayas? Kari taga Cebu mong busy kay Diring City. Naning orasa ba? Manang alam. Instead, saan pagtawag-tawag. Ito mong karoon sa Mindanao, ting kapiron. Oo, oh, lahat pa sa tukay. Higayon din na sila maglingkod-lingkod, tokong-tokong, tagay-tagay. Ano ba? Paminsar. Alas 2:41 naman di ay katropa. Wanang ilong oras para mag-dawat pa og color. Ugma naman po. Adi, di ugma. Yung Friday naman di ay. Sa sunod na punta si Mana Magdungganay. Kayo kaguol ha, kayo Magdungganay na maghihapon na basa di lang ninyo palungon ang inyong mga radyo. Ako yung basa rin na adi ni Adriel, iyo na to be asto. Ayan, DJ Reyna. Oh, DJ Reyna. Ungo ng sender ni mo. Bisan ungo na siya, chulaon ako ng mga ungo na. Para ba tag-chula na rin NDP? Nagpatambag na gani si Dina, iwan naman ang chulaon. Uyan ni mo, oy. Uyan yun. Eh, may gani wa ka na nawag. Alimang kag muna imong iingon. Sunod gani, magtambay kas gawas. Pag suulay mo na akong gibasa na rin ganiha. Patambaga ko, crush. Hindi ka kasulod ko, ayun. Kanang, tawag ani, DJ Leonard. Karong, may ganihara ko si paabot ang mga tawa. Ay, taigong oras. Oo. Dagan, nung tagnanawag rin, kinaunahan mang ka. Ano sa DJ Reyna pa, shoutout ni Drita Kan Ibo, especially to Dwight, nga sipat kaayo. O Ace Money from Ron Rex. Saan pa sabot anyo eh? I don't even know what you're talking about. DJ, kung ikaw daw ang mag-ungo, okay kay Lamion. Ingon ni T-Boy. Sure, tiha rabot sa kumakit-kita eh. Anyway, alas dos karantay dos. Makahilo pa no... Tuod. Luya sa? At ganun yung kuanan, be. Mag-final breakdown na taan niya itong tambag sa itong kumari nga naalaag ungo diya sa may kuan, Toledo City. Adunay, piya, adunay kuan, adunay basihan ang itong ginatawag nga paguba sa ito ang... Ito ang dignidad. Oh, there is sa Pilipinas, ginatawag na ito ng defamation. Magresulta niya siya o sa criminal o civil liability. Pero depende na siya sa sitwasyon, ha? Oh, doon na yung mga nag-unang sakop ni ini, anata sa Article 353-362, Revised Penal Code. Kung gihimo ni online, pwede na siyang ma-appeal sa Republic Act No. 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Libel, oral defamation, kanang slander. Ani, oral defamation, ning gibuhat niya sa imuha, ha? Kuya, wali akong programa. Ay, kung dili palami, abutag abogado. Oo, gabi naman gin ko ka-talented, ani. Kabugaduhon. Kaunsaon, ka-artistahon, ka-direktoron. Sabi ka-modelon. Ay, kung kananag. Grabe naman yun. Pero bitaw, Dina, kani, nangutahan naman kagid unsay may himuon ni mo. Batok nga to ani ni Mila nga nagpataka naman ni siya og yawit. Akong maingon sa imo ha, muduol ka sa abogado, una duol ka sa barangay, kundi madaado ka abogado. Ako na ginimubato na niya, una gimasod ani sa iyang gibot sa imo ha, oral defamation or slander. O paninirang, puri, na binibigkas, yag ba, una ba, verbal ba? Ay po ng cyber libel kasi internet man na siya. Posting, mga digital publication. Ano ha? Mura ko maingon sa imo haron, mas maayong nga muduol ka sa barangay. Haron, matagaan ka nilag unsay sulbad ni Ana. Ano man yung ako ang yung tingog man. Ah, dito ha, mura ko maingon sa imo ha. Sa karon gyud anang imong problema ang giigang kabantay mong kukuna sa imong suwat nga giigang ka. Normal gyud kay di man ka magpatupi. Igangon jud ka. Oo, nya kana mangatoy pug ka basig sa abog ng dasa imong kuan. Amo ko nang hilabot na imong wala nang kinabuhi pero basi din. O yali kay na pud namang kuan kuan og gabi ha, ipaglihok-lihok og gabi kay basig ka ninyong lugar ba dili pa open sa daghang tawo nga kanang gani maka. May magsudad kay balag na magpasupasok ka ng gawas. Di bang ka mainang ugo, adik noon. Das bukid. Nakas kuan. Kitaw-kitaw, kisaw-kisaw ka ng gawas ng gabiing dako. Mainang kagungo. Di so dad, inang kang adik. Payong likay na lang. Pero kato mo kung yung buhat manggod, murag ipagawas mga ganyang istorya ngayon, anak ka, murag, okay, lahi na po na siya ang istorya. Kinahangla na gid niya ka na ang kuhan. Kinahangla na nga, puksaon. Puna, basta. Nanagi kay buhato na, anak, yung murag liso dyan na siya dahil, pwede na ka muna inungdang nga maka-apekto sa inyong pagpanginabuhi. Pwede kayo po na maka-apekto sa inyong relasyon, isip mag-asawa. O nang wala lagi sa iyo kung mabuhat ka o doon na kay lakang nga buhaton. Wa naman ko igong oras. 4 minutos una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon ka tropa. Ayaw kalibot nga magdungan ay lang gihapon sa sunod semana sa programang X-Rated o Wanted Kilig. Mo nang perming pagpaminaw ka tropa. Sa Wanted Kilig kanunay kung anaang na lang ato mga ninot nga mga tukar kundi lami sa dunggan apan sakit sa dughayan. Anapo na nga to ang programang X-Rated kundi na tumadungan ang mga kinabuhi sa tao nga wamantay api sa sinugdanan pero kita'y musulbat. Ayaw! Kundi na tumadungog ang kasakit, kalipay o kalami. Ayaw! Ubanan sa mga hagit sa kinabuhi sa atong mga kahigalaan sa lain-lain dapit. Masuking tigpaminaw nga nakadesisyon nga dili na lang mudagan sa atong programa. Gihimo na kunyong abogado / mananabang / love advisor. Ayaw! Tanan na lang. Gabi na sa kong kontrata. Anyway mga katropa, I have to say goodbye. Thank you sa ato mga kaubanan. Sa Pikas Lawak, sa katropang Doc JJ, sa ato ang Master in Control, ang atong head technician, o ang ato ang mga kaubanan dito sa station. And of course, amping mga katropa. So far, wala naman siguro ang ashfall nga grabe kagigahapon yun. Pero ayaw lang gihapon o karang ayaw maging complacent ba. Paday lang gihapon sa pagprotection sa iyong kaugalingon. Always drink water, stay hydrated katropa. Tips sa inyuhang mga katropa. Kung gusto mo nga makontrol ang inyong timbang sa lawat, lawas, lawat? Sa lawas, isa sa mga tips nga buhaton nato, kanang gusto nga di manambok ha, kapag mo sa tips, kita man ko itong lawas, usahay mo signal nga gutom ta, pero actually, usahay po na nga to ang pagkauhaw ato siyang buhaton nga i-interpret na to nga gigutom ta. Mo nang bisag, wag gigutom yung lawas mo, kaon ka, pero actually, giuhaw ra ka. Oo. Buwan ako natunan recently. Hindi sa gigawar ako halakaon. Ayaw! Una, nimbus ok. Maglisod og papayat. Ano yun? Wala na siya. Chika lang. Kaya wala mo kayong aras. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dahil salamat Luzon, Visayas, Mindanao. Ugma po. Hindi na ugma pohon. Lunes pohon. Dili sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
4: Exciting!
5: Oy, pareng Lodi! Grabias damgon ako pareng Lodi, oy!
6: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
5: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na akong hubuga, oy niya! Hubog juga kayo ko kayo. Tapos hindi hubogang yun.
6: Bati nga pa ka nga sige na magkagkahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
5: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
6: Oh, kung siya may problema?
5: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirula. Pagkapakita.
6: Kung siya ilas siya?
5: Pati yung payita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
4: Exciting!
7: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nuparat. Sakit tayo mangihi o regular pa lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pa lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Magnesia at Safe Mana Vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Sundown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Sundown Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Sundown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Sundown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Sundown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Sundown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Sundown Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Sundown Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Sundown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
4: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Sundown Plus Coffee Mix. Palita og Sundown Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
4: The Secret of Health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Sundown Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Sundown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Sundown Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa Katiakuntiil. Samot na nga nako'y rayuma. Giina nako og Sundown Plus Gold. Tuwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
4: Sundown Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sundown Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sundown Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sundown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit. Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
14: Katropa Caravan.
4: From July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kita, mga katropa!
15: Mga katropa, exciting!
16: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, ATMs, Rent-A-Car Pagum, ang perfect para sa'yo. Visitor Office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Yund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay B?
14: O sige lo! Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Gugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
17: Sa Ganlaw, sa Sulod, sa Prizuan, o Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo'y mga bagong grip. Naana mo'y mga bagong grip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihane na mong grip. Di ba exciting?

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sola! Kukikiyo yap! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
4: Wow!
3: Nakapagkikiyo yap! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o, init pa. Ipahit na kayo, suman. Oo. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oh. 150 lang, 150.
1: Mga katrupa, exciting!
5: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:30 na sa kahaponon.

0: Mga katropa, may hapon na sa ganito tanan adlaw karong ga Biyernes, Pizza Jays tiga bulan sa Hulyo tuig 2026. Niya karong paghato dato sa Express Balita alas 3 sa hapon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alang sa to balitang lokal, gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency kontra PDA Region 11 ang usa ka gidudahan nga drug den sa may Purok Mangga, Barangay Makangaw, Lupon, Davao Oriental. Atol kini sa bypass operasyon nga nahitabo kagabi alas 10 sa gabi. Hulyo 9 tuig 2026. Gipagunahan sa Davao Oriental Provincial Office sa PDIA aga operasyon uban usab sa Davao Oriental Police Provincial Mobile Force Company, Lupon Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team, Davao Oriental o Coast Guard, Intelligence Southeastern Mindanao. Naristo ang giingong drug den na maintainer, nagila lamang sa usa ka alias Naldo, 49 anyos. Human matud pa kini, namaligya og usa ka pakete na gidudahang shabu nga nakatinad 1,000 kapesos nato sa usa ka pusir buyer nga membro sa PDIA. Dalakpan usab ang giingong nga drug den na employee na si alias Joel og usa ka bisita sa baoga drug den, nagila sa alias nga Kathy. Na-recover sa mga operatiba ang duha ka pakete sa gidudahan nga siyabo. Nagibadabadag 11 gramos ug adunay kantidad nga 74,800 ka pisos. Nasakbit sa mga tulo ka pakete sa gidudahan nga droga ug gidudahan nga marijuana. Darin adunay gibugaton nga 50 gramos nga mukantidad ngadto sa 6,000 ka pisos. Lakip na sab nini ang naglain-lain nga drug paraphernalia ug ang minarkahan nga bypass money. Ang tulo ka mga suspitsado nakatubang karon kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Isip kabahin kini sa padayon usab nga kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita alas 3:05 na, gipasabot karon sa Department of Public Works and Highways sa DPWH na walay kabatuoran ang nikalat karon sa social media nga gisuspenso o gibiyaan na ang pagtukod o trabaho sa Samal Island Davao City Connector Project o mas nailhan kini sa Samal Davao Bridge. Matod pa sa DPWH Davao Region, padayon uga aktibo matud pang construction sa nasgota ga proyekto nga mukabat gato sa 61 o mugani mukabat ang gato sa 61.334% na ang nahuman hangtod na kinigato sa atong nakalabay nga Hunyo 25-2026. Kini ang mas taas gamay sa gitakdang target nga 61.26%. Kaya nagpasabot sa mga anapa sa maayo at dagan usab sa pagtrabaho. Kung mahuman kining 3.98 ka kilometro nga taytayan, kini may una matubag permanente nga connection nga kalsada tali usab sa Davao City ug sa Island Garden City of Samal ug gilauban sa DPWH nga makumpleto ang proyekto sa pag-abot sa September 2, 2028. Gipahinungduman usab sa DPWH aga publiko na magsalig kini lamang sa opisyal usab nga impormasyon gikan sa mga ahensya sa gobyerno aron nga malikayan ang pagkatap sa sayop usab nga balita bahin sa dakoga infrastruktura sa nasod. Kini ang pinakabag usab nga update gikan sa DPWH sa Philippine Information Agency Region 11.
1: Express Balita.
0: Alas 3:00 na sa ato ga balita usab sa nasyonal. Bago na sab karong kaso ga cyber libel ang gikaatubang ni kanhing Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Uman matupan mapasaka usab ang reklamo ang Office of the City Prosecutor of Manila sa Manila Regional Trial Court. Ang kaso may kalabtangan kini sa usa ka Facebook post ni ato ga Enero. Na matod pa ang nag-unod kini sa pamahayag usab batok nga ito ka Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Uban nga pa ito pag ipahigayo ng usab ka investigasyon nga matawag o prosecution. na may igo matod pangbasihan aron lamang nga ipasaka ang nisgutan nga kaso. Wala usab matod kay kini cyber libel nga kaso. Nagiatubang si Barsaga kaniadto. Una na usab ko nga matod pa siya nga lambigit sa uban pang mga reklamo may kalabtangan gihapon sa mga social media post. Nagipasaka sa nagkadaiya usab nga personalidad. Niini lamang tuiga. Samtang wala pa sa igipagawas nga formal o sa pamahayan si Barsaga, kalambigitan sa nisgutang pinakaulahing kaso, nagipasaka batok ngadto kaniya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:09 sa katapusang bahin sa tagabalita, nanawagan sa karon si Senator Christopher Bongo sa hingpit o wala matutpay pag... Walay pagpihig matod pa sa investigasyon aron lamang masuta ang tinuod usab nga nahitabo sa pagkamatay sa Ateneo Blue Eagle sa players na sila si Rene Clert Butterbonya o si Divine Adili nga nalumos atol kini sa team activity sa di Pakulaw Aurora. Isip chairman sa Senate Committee on Sports iingon ni Go nga daghan matud pa aga pangutana nga kinahanglan usab nga tubagon aron labang makabot ang bug-os usab nga kamatuoran ug mahatagan og hustisya ang mga biktima ug ilang mga pamilya. Gipasiugda usab niya nga ang maoga trahedya kinahanglan usab nga mahimong leksyon aron lamang mapaligon ang mga polisiya ug safety protocols alang kini sa tanang atleta sa atong nasud.
1: Express Balita.
0: Okay, mga katropa, naglangkob sa ito gabalita, hatog ka na ito, ganto sa crap gold. Wala naman yung crap gold, no? Ay, kung kataway diya, master. Hatog ka na ito, mga katropa, sa Santon Plus Gold. Naamay gold gapon. Santon Plus Gold, mga katropa, kakini makatabang sa atong panglawas. Ang capsule, mga katropa, nga mawag muhatag ka na ito, mga katropa, kabasko sa atong kalawas. Apili ka na sa magtumat o Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga paborito ni Master Inday Tanini, na ginatumar aron mulagsik kanunay ang immune system. Aron layo siya sa mga balatian, mga katropa, kaya iso na yung magkaidaranta. Okay, mga katropa, ito nga balita ni alas 3 sa hapon, mga katropa. Musunod na ang mga nindot ng mga musika na i-file o sa mga tropa ni Master Inday Tanini diri lamang sa XFM Tagum City, Davao del Norte. Tauban sa Master Control si Katropang Ralph o si Katropang Kenneth Tagupa. Ika sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines sa Tagum City. Ako inintig balita Katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat, may hapon, Katropa Exciting.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Katropa at ang iyang XFM White Wedge Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: From July 26, Adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!

0: sa Ganlaw, sa Sayong Kabuntagon, Dinhi.
1: Hoy, Apo! Hoy, Apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano, ma'am?
1: Uting ano ba nga? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka! Hoy, ay bangon na!

0: Fréquence FM.
1: Uy, maring, maring. Pagurati na ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Kung si Don sa kamaestra,
7: maka-ulcer ko.
6: Visit ko ang kay Maayo ug migawas ni Asanton Plus Gold. Ako gisibayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmana, dili na masakit ang akong kutukotong.
5: Asanton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Asanton Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Asanton Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Asanton Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Asanton Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Asanton Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Asanton Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
9: Vision X Plus users, atong paminawon.
10: Ako si Martin, isa ka-wilder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilder, medyo na ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagnay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffin Mix User.
11: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan hini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Asanton Plus Coffee Mixer jud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Asanton karo, wala na ko kakiang-kiya. RGDI ni, taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Asanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, ansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katro pa, kung nangita mo og gigalidad na garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: Kadali lang, kadali lang. Par! Di mo na ipakurata ng iyong mga asawa nga. Bayot ka!
2: Exactly!

0: matag ubroha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako gweter. Tako jud ko kaayo. Pasalamat sa Samton Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sasa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan nako, as kakalami man diay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang atubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo gud o dili sa magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user, testing po din.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, gayon na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pangasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, Osaka Turbo User.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Samsung Plus Herbal

0: na yung usaga parot ngayon na wayon.
1: Matignaong! Matignaong! Matignaong!
2: Siya, Rudia! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Tipa, ah! Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, og itawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Corrine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!

0: tag og buha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako gwiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Samtong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Samtong Plus Gold. Mas pinalakas. Pinalakas.